0: 9 o'clock. It's a hazy. Hazy Monday morning. Actually, buong araw, hazy tayo. Kaya naman meron tayong warning pa rin, ano? Kaya naman, mag-ingat po tayo. Maglagay tayo ng face mask sa ating mga bibig, sa ating mga ilong. Kung kinakailangan. Iba, ayaw ng face mask. Nasisira din kagwapuhan at kagandahan. Hindi po. Ang mahalaga dito ngayon, ikalusugan. Hindi kagandahan ng kagwapuhan, ha? Kaya naman kung okay lang naman, mag-face mask tayo. Pinapayo nga na N95 yung gamitin natin, Kung wala ka naman importante lakad ngayon, wala ka naman pupuntahan, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Tapos isara daw ang pinto at ang mga bintana. Kasi usually ang tendency natin, di ba? Para press ko, buksan natin. Sa panahon ngayon, hindi na po. Dahil sa meron tayong haze, isinasara at pinapayo po na isara ang mga pinto at mga bintana. Shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Magandang umaga muna. Ang Wabes Family na Barangay 31, good morning. Labi na sa pinakabuutan daw ng Kapitana kay Kapitana Delia Wabes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lady M, good morning din. Shoutout sa inyo. Thank you so much for always listening. Pero pakinggan nyo muna ito, ha? Nahibalo ba mo nga na ay mas barato pa nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees? Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naa may paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naa may online job o makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikadua, pwede magpa-cash-in sa official partners na libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash ina, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM or 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero in cash fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. Yun na mismo yun. Magandang umaga. Mga taga Gogon Public Market, magandang umaga po sa inyo. Marlong RM Station is now listening. Actually, hindi na nakakapagtaka yan kasi everyday nakikinig sila. Everyday, galanog-lanog ang kanilang monitor. Magandang umaga po, ha? Thank you! Sige, padayon lang, ha? Sa inyo pagpaminaw, dihan da bida. Iba ka na sa mga bahay ngayon. Magandang umaga din po sa inyo, ha? Sige lang, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Para naman maswertehan na yung bugas at tsaka groceries natin. Kasi meron akong draw, that's within the hour. 18 minutes after 8. I'll be just taking a break here. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, padayon sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM moving on. That was the orbit for you. Then celos, celos. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go, Sasulip. 27 pesos SRP lang. Demsa Robles, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig, ha? O, kumusta kayo lahat dyan, brother? Thank you, thank you. Saan lugar man kayo? Saan area ka ba ngayon? Thank you, ha? Tagang salamat. Ito ba? Magandang umaga rin. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Ibang sweethearts natin all the way from Kauswaga na Mendoza family. Isang good morning, kina Ludet at lahat ng iyong miyembro ng pamilya. O, tagang salamat sa pagpaminaw. Efren Uwayan, magandang umaga rin. Tapos na pala yung piyesta dyan, ha? Sa may upol, ha? Aba. Happy Monday morning. Shoutout sa mga taga City House, Balanang Upol. Kina Vivian, kay Kathy, kay Grace, kay Mark, at saka kay Angel. Maraming salamat po, ha, sa inyong pangikinig. Sa mga taxi drivers, I would like to remind you, pwede-pwede po kayo sumari sa ating The Price is Rise Overload, ha? Okay, just in case lang, you wanna join, e text nyo lamang ang inyong pangalan, kompleto pangalan yan, with your name and your signature. Hindi. Siyempre, hindi kasama yung signature. Ang inyong pangalan at ang inyong apelyido, isama nyo na rin yung pangalan ng inyong taxi. Okay? Ganun lamang kasimple. Text mo lamang sa 0961-8924-927. Otro, ha? That's 0961-8924-927. Okay? Para naman ay magkaroon ka ng chance na makapag-uwi ng bugas at ng groceries. Hindi na mabawasan pa. O, yung pang-boundary mo. 8:32 on the clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Karina, galing tayo ng Ipunan. May kalawagan pa naman pagdating ng intersection ng Bara at papunta ng Bulwa. 20 minutes ago, Jason, maluwag pa naman ang Bulwa Highway. Yung, lalo na po yung papasok ng Cagayan de Oro City. Maluwag pa 20 minutes ago. Hanggang nakarating tayo, diretso-diretso ka, Jason, mapunta ng Kauswagan. Stop and go lang po dyan sa may banda po ng may isang traffic light dyan. Papunta po ng NHA Kauswagan. May maluwagan po naman hanggang diretso-diretso. Yung Marcos Bridge natin, Jason, maluwag na maluwag. Hanggang nakarating tayo, banda ng same break to, Lapasan. May kaluwagan po naman. Dito sa banda po ng Kuta, Jason, yung galing kang Kupan, papasok po ng Busa. May heavy traffic na po sa ngayon, Jason. Yung papasok ng Cagayan de Oro City, galing ka ng Kukman. Hanggang nakarating kami dito sa banda po ng Kukman, papunta ng Baloy, may slow moving nito sa ngayon, Jason.
0: Ayun! Sige, may pasahero ka ba ngayon?
2: Yes, may pasahero, si Ma'am Ethel.
0: Sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa your report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang litis sitwasyon ng mga kasadang nadanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Jusip, ay kuratanara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM again, the other city, 93.7 FM, moving on. We get 44 minutes at 8 o'clock. That's a sugar, honey, ice, tea, baby monster for you. Oh, isang magandang umaga. Sina! Belly! Anong Belly yan? Sina Belly at ang Mendoza family. Dumagdag pa mga taga-kauswaga nito. Hindi ka naman nakaliste. Oh, magandang umaga. Pinapahabol natin. Salamat, salamat, salamat sa inyong pakikinig. Yan, family nila yan sa may kauswagan. Thank you sa palaging pagsubaybay. Mayang buntang diyan na bida. Ito na, magandang morning. Shoutout natin. Agoy, nakurat ko ng anong galanog-lanog na yung muntingong sa gawas. Grabe. Saan yan? Sa may garbage truck with body number CT209. Shoutout sa driver ng same namot. Ano to? Dinhi sa kamamanan. Talaga ba? Ang lakas daw ng monitor ng garbage truck. Naka hard FM. Oh, shoutout sa driver ng naadiha. CT209. Doon sa ating gwapong driver at saka doon sa mga kumukuha ng mga basura natin. Yung mga heroes natin. Yung mga bayani. No? Talagang salute sa lahat ng mga masisipag natin mga garbage collectors. Ba? Naka hard FM sila. Good morning, mga gwapo! Shoutout sa may Isayas na Minaw Garon, ha? Magandang umaga po sa inyo. Anong pangalan ninyo? Gina pala, Gina. Magandang umaga. Yan. Thank you, Gina. Nagang salamat sa pagpaminaw. Dihanda pita. Oras na para mamigay naman ulit tayo ng bugas at groceries. Papaminaw! Draw na naman! Roleta! Piliin mo sino ang ating second winner. Ang aming studio na dito po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Loy Driver! Napuno tayo sa drapag sa driver. Taxi! Ang pangalan ng taxi ay M&R Taxi. That's M&R Taxi. Ang pangalan ng driver ng M&R Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Michael Jude Sabido. Michael Jude Sabido ng M&R Taxi. Congratulations sa kadaog ng bugas at groceries. Ganda sa ating first winner kanina, si Jeneline Gaco. O, Jeneline Gaco ng Bunbon. Congratulations. Nakadaog sa kadaog ng bugas at groceries. Ito, re-announce ko lang iba pa mga pangalan, ha. Yung mga nanalo pa ng bugas at groceries. Roque Titar ng Hilltop Makanhan. That's Roque Titar ng Hilltop Makanhan. Congratulations. Danilo Taban ng Parola Makabalan. That's Danilo Taban ng Parola Makabalan. Congratulations. Pero thank you, Maria Sheila Obenza. Maria Sheila Obenza ng Hilltop Makanhan. Judith Carbajal ng District 2 Consolacion. Congratulations, Judith Carbajal. Nakadaog sa dga. At si Prince Cyborg Bulingot. That's a Prince Cyborg Bulingot ng Marjun Taxi. Congratulations sa mga pangalang nabanggit. Mga nanalo yan ng bugas at groceries. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hating sa atin. O hinihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, oras natin 8:47, times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ba tayo with, final minutes of our program. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinoon. Then sa pagtingin, some from Ben and Ben. Ang dami pang humabol na nagpapashoutout sa atin. Ihabol natin. Hi! Magandang umaga ang Don Castang sinakikinig sa atin, ha? Ayan, magandang umaga din. Ganun din sa may Mar Barbershop. Oo, si Jason Steele po ako. Always daw naka-background music ang Hard FM. Shoutout sa mga igagaw sa may New Bohol, Quezon, Bukidnon, kay RC Kagaanan, pero din kay Jimmy, magandang umaga, and also kay Gao, Emmy, at kay King, o kay Auntie Arlene Maislem. Maraming maraming salamat and thank you so much for listening. Huwag nyo kalimutan, i-follow ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Hard FM. Maraming maraming salamat. Enjoy the rest of your hazy Monday but beautiful morning. Alright? Wala tayong funny kasabihan ngayon. Naubusan. At tabihanan ng music from the Heart Program, kang piling naman si George at si Dr. Heart para sa ating mga paborito mga love songs. Ha? Have a great Monday! Panayon sa pagpaminaw mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naniniwala si House Prosecutor Terry Ridon na hindi makakabuti sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga law enforcement agency at justice system ng bansa. Ayon kay Congressman Ridon, taliwas ang pahayag ng Vice Presidente sa panawagan ng kanilang kampo na lipisin sa Pilipinas ang dating Pangulo. Anya, dapat ding mag-ingat ang mga Duterte, partikular na ang Vice Presidente sa kanilang mga pahayag dahil posible itong makakaapekto sa kaso ng dating Pangulo. Samantala, usap-usapan ang pag-aresto ng Vice Presidente nito lamang Sabado at nakalabas matapos makapagpiyansa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts, first day of the week. Bangon-bangon. Oo, ala, kilos-kilos tayo para maganda ang ating the rest of the week. Hey, this is George. Up until 11 o'clock, music from the heart tayo. Ngayong ika-asyete ng Setyembre. 7 days, first 7 days ng Merman's. Parang ang bilis ng panahon. We're now down to the second week already. Already? Oh, thank you so much. Parang ang sarap lang isipin. Eto na. Oh, dahil nga 2 oras tayo magkakasama, puno ng love songs at puno rin ng kwentuhang magpapainit ng ating mga puso, di ba? Sa mga nag-aabang ng ating question of the heart. Ikaw ba, sweetheart, sa pagdating sa relasyon, second chance ba ang kailangan ng isang relasyon na shake? Alam mo yun, nasa verge of breakup. Naniniwala ka ba na second chance ang kailangan nito? O bagong simula? Hala, napa ba'y second chance? Pwede isa pa. Again, second chance ba ang kailangan ng nasirang relasyon? O bagong simula? You text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. We get Coco Lee coming right next with Before I Fall in Love. Sweethearts, let's talk about love and everything that goes with it. Ngayong umaga, keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart
1: 92.7.
2: Sino po sila?
3: Seni Arcejo.
2: Taga saan po, nanay?
3: Diga ni Locosor po.
2: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
3: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
2: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
3: Mahimbing na pagtulog ko.
2: Wow.
3: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Ipunan Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:31, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is George till 11 o'clock, music from the heart. I know you're tuned in, I know you're glued, and you wanna vibe. Gusto ko lang talaga ng good vibes, George. Yeah, me too. Diba? And of course, sa mga sweethearts natin na nag-aabang, alam ko kasi isa sa mga, alam mo, routine na namin talaga na mag-antay ng inyong question of the heart. I'm waiting for that. Well, wait no more. Second chance ba ang kailangan na nasirang relasyon o bagong simula? O biglang, alam mo yun, yung parang relasyon na you're on the shaky moments, nasa sitwasyon kayo na parang nag-iisip na, di ba, may mga ganyan eh. Alam mo yun, yung parang, hala, ano ba to? Parang iba na yung nararamdaman ko sa relasyon namin. Kasi, ang distant na niya. Paano ba? Is it another chance? Or, why not? Bagong simula. Meaning, hiwalay. Diba? Separate in different path, but not in, you know, different hearts. Pwede ba yun? I guess so. Well, someone can stay in your heart no matter what. Diba? Anyways, yun na ating question of the heart. Sa mga nagbe-breakfast ngayon, maayong-maayong buntag. And speaking of breakfast, kainan. Naku, syempre, nakikinig dyan ang Dina's Food House. Hello po kay, oh, hello po sa Paayos Family, Ampong Family, Lorife Galve, kay Donna Gailoa, John Purse Pahe, kay Nilia, kay Ate May Sato. Uy, may ano daw dyan, may haluvers. Tama ba, haluvers? Yung halo-halo. Dugang salamat ha, Dina's Food House. Oh, thank you, thank you. Hi din sa mga sweethearts ko na sina Galbanaag. Nag-comment sa ating post. Sabi niya, good morning, Kahart FM. Hello to my Pakard members. Sira na nga yung relasyon. Wala nang second chance. Lagi. Ito naman, oh, yung birthday girl. Happy birthday, my beloved Sarah Dakay ng Upper Nazareth. Mwa mwa. Sabi niya, for me, depende sexy George, like ang iyang gibuhat ay pag-cheat, no second chance. Oh, yeah. I definitely agree, birthday girl. And if you have more thoughts on that, well, you can let me know. I-text niyo si George, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, sa lahat ng mga naka-online, Heart FM 92.7 dash Kagayan de Oro City, paki-comment, may post po tayo dyan ha. And of course, yung ating, ano, yung ating messenger. Alright, I'll be waiting for that. 9:32 on the clock. Well, I'll be back. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart po.
1: 93.7. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:21 ng ating oras. Good morning, sweethearts. Second hour ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George at si Dr. Heart.
1: If I ever fall in love again,
0: I know you're everything.
1: Parang second chance din yan.
0: Oo. Oh, oh, oh.
1: Parang digbagong simula.
0: Alam mo, parang para sa akin, Dr. Art, sa ating question of the heart, sa nasirang relasyon, second chance could be a great opportunity para malinawan kayo kung kayo ba talaga o hindi.
1: May kasabihan nga eh. Everybody deserves a second chance.
0: Correct.
1: Pero
0: correct.
1: May depende na halagay dyan. Diba?
0: Oy, oo.
1: Depende sa degree ng sakit niya.
0: Diba? True. Oo. Kung ano yung naging nangyari doon sa relasyon.
1: Yeah.
0: Oo. Kasi madalas natin nakikita, nalalaman, na you know, the common love issue, especially nowadays, is yung miscommunication.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kapag daw na nasimula na yan, yung miscommunication na yan, na-explain mo, napapaliwanag mo, pero yung kabila kasi parang andun na yung thought, andun na yung higpit na, firm na yung kanyang belief na ganito ang nangyari.
1: Ayun.
0: So, paano pa magpapaliwanag?
1: Alam mo, it all boils down to sinasabi natin miscommunication. Sinasabi natin other term for that is hindi nagkakaintindihan.
0: Yun.
1: Diba?
0: Wag yun, nagsinabtanay.
1: So, mahirap pag hindi nyo iniintindi yung sarili, yung bawat isa. Diba? Magkakaroon talaga ng miscommunication.
0: Correct.
1: Pero hanggang kailan ka iintindi? Yun ang tanong.
0: Kailan mo, hanggang kailan ang iyong PC, sabi.
1: Especially pag hindi nire-reciprocate yung love na binibigay mo dun sa taong yun. Para ako na lang ba talaga lagi? Ganito na lang ba talaga lagi? So nagkakaroon ka na ng mga questions sa sarili mo.
0: Oo.
1: Diba? Sabang, ano ba stand ko dito? Diba?
0: Nako.
1: Hanggang sa lagi na, babalik-balik yun. So magkakaroon ng friction between the two of you. Parang nagkakaroon na ng stress dun sa relationship. And then eventually, love will fade. Ganun ang mga nangyayari.
0: Totoo
1: yan. Eto muna, hi kay Melissa Robete. Good morning. Sabi niya, good morning daw. At sa husband daw niya na si Jimmy, ingat. Jimmy, ingat sa pag-drive araw-araw. Akala ko naman kasi inyo bilhin.
0: Sir Jimmy Coloso ng Ever Taxi.
1: Si paganda yung biyahe ngayon.
0: Good morning.
1: Ayun. Love na love ka daw ng wife mo. Talaga. Amping dad, yun ang sabi.
0: Kalami. Hi ate Melissa. Ayan, si Galbanaag naman. Nako, sira na yung relasyon. Wala nang second chance.
1: Wala na. End na agad. Ay, si Renesa Dahay. Kilala ko to. Sabi na for me, birthday nga nito ngayon.
0: Oo.
1: Ayan, sabi na for me, depende sexy George. Like, ang iagibuhat ay pag-cheat. No second chance na
0: agad.
1: Happy birthday, Sarah Dahay. Sarah D.
0: Happy birthday. Ayan, nakakirantahan ka sa ere. Mahal natin yan, si Sarah D. Ayan, si Ma'am Joy.
1: Kala na ba ni Mami D?
0: Siguro anak yan, Mami D. Pareho silang energy eh. Oo. Si Ma'am Joan Renara, no more second chance. Cheat is a cheat. He will do that again and again. I'm not stupid.
1: Siho? Thank Galit you. Yata si Ma'am Joy.
0: Thank you, Ma'am Joy.
1: 3180, sabi niya, hi DJ George and Dr. Heart, pa-shoutout naman diha. Mga taga-Kugman, ano yan, Talinhay?
0: Yan.
1: Sa akong love, si Kai Gabato. Ayan, more power. Si Satar. Ayan. Hi sa'yo.
0: Ito naman si Demsoy Robles. Good morning. 9 second chance if lalaki ang nag-cheat. Ganun ba yun?
1: Pabor-pabor yan, Demsoy, ha? Parang gusto ko na rin pumabor sa'yo.
0: Favoritisiman ka. Pwede ba yun? Good morning, Demsoy.
1: 5196, thank you daw. Ayan. Thank you din sa pakikinig lagi sa Heart FM.
0: Ayan, si Sarah D. Thank you, Sarah D.
1: Ah, si Sarah D pala ito.
0: Oo, si Sarah D.
1: Nagtabok-tabok lang ang message.
0: Oo.
1: Sige, ano kaya sa tingin ninyo? Magkakaroon pa ba ng second chance? Hindi kaya ay magsisimula ka na lang ng bago kapag nasira yung inyong relationship na inaalagaan. Paabot sa amin yung mga thoughts, yung reaction sa ating question of the heart, pagsasaluhan natin. Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali, dito pa rin sa ating programang Music from the Heart, kasama si George, and of course, sa inyong Dr. Heart. 10:28, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7, this is Heart FM. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kining nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Nicole with Panaginip. Asa panaginip na lang kita.
1: And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz.
0: 10:41. Still with George and Dr. Hart here.
1: Hindi na ito si Nicole.
0: Kasi pag paulit-ulit na ang sakit na ginagawa sa'yo, hayaan na lang kita, sa panaginip na lang kita. Di ba?
1: Sa dreams.
0: Ayaw na lang second chance, di ba?
1: No, kasi ang hirap nun, Dr. Hart. Sabi nga nila, the more that you hold on to something that is struggling or that is hurting you, the more that it will make you realize na hindi yan para sa'yo.
0: Ito nga, sabi ni 1120, sabi niya sa kanya daw, no more second chances, Judoy. Lalo na kung sobrang toxic na. Alam mo yung feeling na di ka na nga tinatrato ng tama, may kasama pang cheating. Ma-fall out of love ka talaga kasi paulit-ulit yung mga sakit eh. Kaya sometimes, the best second choice is yung you give yourself that healing and start over without them. Para asa po ng second chance kung walay kabaguhan. You nailed it.
1: Yeah. Pass. Pack talaga. Ayan, hello muna.
0: May hugot to si 1120.
1: Ang galing lang kasi minsan kasi Dr. Hart, nagiging wise tayo sa experience. Nagiging wise din tayo sa mga bagay na nagpasakit din sa mga puso natin. Kaya, second chance is not wrong. Walang masama sa second chance, ha?
0: There's
1: nothing wrong with giving second. Kahit pa ikaw 1,000 chance.
0: Ang tanong nga lang lagi dyan, George, ang tanong ko dyan, kung nandun pa ba yung love?
1: Yun diba? Na.
0: Isa din yan sa basihan eh. Love, nandun pa ba yung love? Nandun pa ba yung respeto? Nandun pa ba yung pagsaling sa usag-usa?
1: Yun ang pinang mga lamas yun for a good relationship. Kaya minsan timbangin talaga. Hindi man madali magbigay ng second chance. At hindi rin madali mag-let go. Diba? Hindi madaling bitawan ng isang tao. Ang point dyan at the end of the day is, ikaw ba, kamusta ka after your decision?
0: Ayun. At syempre, lahat ng desisyon ay pinag-iisipan ng malalim yan.
1: At pinapanalangin yan. Bago ang lahat. Rihanna Farr, good morning!
0: Mami Marilyn Gonzalez, good morning sa'yo. Sabi niya, good morning my sweetie G and Dr. Hart. Murag na pa man sa akong sense of hearing ang katsado kanindot sa mga sa mga kanta sa concert kagabi. Ay, oo, nakita I saw you there, ha, Mami Marilyn. Nalingaw jud mi ninyo ba? Sana maulit muli. Happy birthday daw kay Sarah D ng Upper Nazareth.
1: Nalingaw si Mami. It was fun. Nakita ko yung happiness ni Mami. Ayan, happy Monday kay Sir Efren Wayan. Sabi niya, sa akin depende. Kung totoo siyang nagbago, bakit hindi? Everybody deserves a second chance.
0: Yun. Yung nga sabi ko, di ba? So, dapat sincere yung pagbabago na sinasabi natin. Sabi naman ni Gigi Hazel kay Tuna Ming, depende kung ano ang sumira at sa relasyon at kung may tunay pang pagmamahal at pagbabago. Kung pareho pa kayong willing umamin sa pagkakamali, magbago at muling buuin ang tiwala. Second chance ang maaaring kailangan. Pero, hindi ibig sabihin na babalik kayo sa dati. Kailangan itong maging bagong paraan ng pagmamahalan. Pero kung paulit-ulit na ang sakit, panloloko, kawalan ng respeto, o ikaw na lang ang lumalaban, baka bagong simula na ang kailangan. Kahit masakit. Ay! Sabi niya, may karunto pa ba? Minsan daw ang second chance. Umuhugot na sana ako doon sa dulo. Sabi, minsan ang second chance ay hindi para ibalik ang dating relasyon, kundi para malaman kung kaya ninyong magsimula uli ng mas tama.
1: Galing.
0: Ay, ang siyang tunay.
1: Shoutout sa inyo dyan, ha, sa Simplicity Vulcanizing and Car Wash para makabalan. Thank you, Ate Gigi at ang Ming family.
0: Galing naman. Sige, keep your messages coming. Babasahin namin lahat po ng mga mensahe ninyo patungkol po dun sa ating question of the heart. 10:46 ang ating oras. Magbabalik pa ang Tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Once it left. 93.7.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Magabuhay.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Big shot cheesy Hungarian sausage. Another quality product of Virginia Food Incorporated.
7: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
8: Where every piso gets more value.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
11: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
12: Kami, mga taga-Baro Upol, dili mo kung petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 93.7 Heart FM Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM Bukidnon. Rob Danielle. Ikaw sana nga.
1: Ah.
0: Ikaw na sana eh.
1: Kaso.
0: Parang ito lang yung ano, kanta para dun sa comment ni Rie kanina.
1: Oo. Di ba?
0: Ayan. Sino ang pipiliin? Sino ang iibigin?
1: Ako, naniniwala talaga ako na sometimes, hindi talaga sometimes, pero nangyayari na may taong ipinapakilala sa atin ang universe, pero hanggang pakilala lang.
0: May kanya-kanyang reason yung mga taong dumadaan sa buhay natin, George. Diba? Ikaw ba, hindi ka ba nakahanap kagabi? Akala ko ba naman, sabi ng Okaraga kagabi, pagkatapos ng concert, makauyab ka na. Diba?
1: Parang nag-enjoy ako sa concert, pero naghahanap nga ako, saan ba dito? baka hindi pa yun yung tamang panahon.
0: Ay, pasalamatan muna natin ha, Bahandi Entertainment. Yay. And 90DB Productions. Ayan, maraming salamat for trusting Heart FM, being the official radio partner of Bagani sa Gugma.
1: Bagani sa Gugma.
0: The Okaraga major concert in Mindanao. Ay, ang dami nag-enjoy kagabi.
1: Ay, grabe. Grabe. Alam mo yung Dr. Heart, yung na-surprise ta. Ako personally, na-surprise ako. And how the show went.
0: Yeah.
1: Kasi marami akong mga expectation na na-exceed.
0: Talaga. So,
1: kaya sa lahat ng bumubuo ng Okaraga, saludo. Thank you.

0: Oh, you watch out for this.
1: Sige, before we end the show, eto ma, may mga pahabol pa ha. Mula kay 6554, sabi niya, hi Dr. Hart and ever gorgeous George. Sabi niya, second chance, pwede if there's an effort, dapat ma-feel. Not as double or pwede triple effort dapat. Di tapaw chance. Chances. Tapaw is mababaw, di ba?
0: Yes, yes.
1: Okay. Sabi niya, heartaches, mahil pero the scar remains. Atong hinumdumon, trust is not given. It is earned. At the end of the day, the foundation of any relationship is trust. Thank you, RMV. Si RMV. Hi sa'yo, RMV.
0: Good morning, ha? Gusto ko yung may pag-anon kayo, may ipa-initials. 8906 naman, mula kay Igig to. Sabi niya, once is enough. Kaya hindi natin maiwasan ang paulit-ulit ng mga kasalanan na hindi madaling mapapatawaran o mapapatawad siguro ito ng tao. In terms of relationship and friendship, there's no second chance. Because it takes a lot of courage to forgive the partner and give a second chance. But for me, no second chance na. Kahit too many demanding situations tungod sa nag-sorry many times but still not acceptable. The only way to prevent that is prayers to God who give us a second chance in what we do. Ay, may po, ito ah, this is a good point kasi sabi niya, di ba, ang Panginoon nga nagbibigay ng ilang beses.
1: Pagpapatawad at pagbibigay ng chance sa tao, di ba?
0: Pero para sa kanya, no second chance. We can forgive siguro the person, pero another chance with you, murang magunaho na or mag-assess muna before you do.
1: Yung mga pangyayari sa relasyon, may kanya-kanyang level of pain. Kung bakit humahantot sa pag-separate ways.
0: Correct.
1: Tayo din ay may kanya-kanyang level sa pagbibitaw ng ating desisyon. Kung magbibigay pa ba tayo ng another chance o di kaya ay magsimula ng panibago. Tayo magra-wrap up na.
0: Yes. Dahil panibagong show na naman. Yeah. Ang susunod.
1: Susunod na po ang programang Heartbeats 11-1 o'clock in the afternoon. Talaga mapapainda kayo sa mga tugtugan na yan habang nagtatake ng inyong lunch. Okay?
0: Correct.
1: Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya naman ha. Alaw na hanggang alas 3. We have Dear Heart. At mamayang gabi din, abangan ako for Heartbeats.
1: Oy, talaga?
0: 7 to 9 p.m.
1: Lagi ka na lang, ha? Ay, pwede kayo mag-greet on air, ha?
0: Yes. Oo. And request din.
1: Oo. Kaya nga, Heartlines, yung linya namin yan sa inyo. Bubuksan namin para sa inyo. Di ba?
0: So
1: para
0: exciting.
1: Para makapag-wash out kayo.
0: Pa-wash out niyo yung mga... I-wash out ninyo.
1: Abangan mamaya si George, 1 to 3 for Dear Heart and 7 to 9 ng para sa Heartlines. Papaalam na po kami. Maraming salamat ha, sa nagpadala ng kanila mga messages at nag-participate dun sa ating Question of the Heart. Mga nagpapabate, maraming salamat. Taxi drivers, lahat ng drivers ng Cagayan de Oro, maraming salamat for listening to us. Always talaga yan. Papaalam na po kami. Again, this has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember... We heart you. Bye for now!

0: Heart FM Time. It is now 11:41.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7.
3: Kasinati ang health. Excellent. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
4: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertigbaho ang bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulit ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay!
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay, and welcome sa atong tulumanon. Sud lamang sa ka oras magkuyog itadag ang taghisgutan, and syempre kapupuan og pagtulunan ang istorya sa kinabuhi nga atong i-feature taod-taod gikan sa atong sender na dinhilang sa ato ang tulumanon, Miss Salig Manambagta sa Tambagi ko, Lady Batu.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan nga hangtod karon wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ini. Ikaw di ilo. Pakanunon ka man ini. Humaligid sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din eh!
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos por Santo, mulihok ka malang unta. O labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan.
0: Kung makakapital ka sa problema,
1: murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni mama. Unsa!
0: Manoy, ang ba-ba mo!
1: Ngano bang ako na malang yung kanunay ang makita ninyo?
0: Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? O ako lang ang bugtong sungayan ining baya?
1: Sunungon ko yung uning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhiing akong bugtong, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Huwag ba yung ugma ang atong relasyon ko niingon niini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender
5: Almel.
6: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
5: Almel.
6: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunob og Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagico, Ladybatut. Tambagico, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis kasal.

0: Igan to the endless. Dili na angeng magduha-duha. Ayaw kabalaka. Kon wa pay balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian. Nia ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay.
2: Maraming salamat ka makabuhay. Magandang bandang pakiramdam ang sanay nararamdaman mo ngayon. Diba, pabati muna ako saglit lamang, makakalimutan ko na naman tumamaya. Mga taga Malita, Davao Occidental, special sa Moda Family, kay Jessa, magandang linalang po kayo. Hi din sa Kapangpangan Family ng Mabini, Davao de Oro, special kay Christina. May pagpaminaw ka makabuhay, Quiñones family ng Laak, Davao de Oro, special kay April. Monteron family ng Nabunturan, Davao de Oro, maraming salamat. Marchie Del Pilar, New Corilla, mga tigpaminaw nato diha, maraming salamat. Special sa mga taga Quezon, Bukidnon. Hi sa Kimba family, Obar family, and kay Jocelyn. Bahinting family naman ng Kuambogan, Tagum City, Davao del Norte. Barancho family ng Nabunturan. Di Malinao family ng Carmen, Davao del Norte, especially kay Judy. Labordo family ng Mabini, Davao de Oro, maraming salamat po. And sa mga taga Manolet Bake Shop, kina Dodong, kay Mira, and kay Danny Boy, maraming thank you naman. Bakaling family in kay Landa, mga taga Porok 4-E, Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Hi din sa mga taga Davao del Sur, mga taga Hagunoy, lalong-lalo na Hinubiagon family in kay Leo, maraming salamat po sa pagpaminaw. Well, kamakabuhay niya na usabang sumpay sa revelasyon nga ito ng nasugdan sud sa Doka Adlaw, ang bagong revelasyon sa itong bagong sender nga si Almel. Today, maong ikatulong ngayog to kon chapter 3 sa iyang sagilanon. Are you ready? Yes, you are. Charas, ako na po ito magtubag, no? Kaya naibawa mo kung ready ka na. Kaya dugay ba ikaw pinaabotan ng atong programa karong Adlawa? Charas! Niya na ang sumpay sa revelasyon ni Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

batod ewan ko ba kung kailan decided na po ako noon na pakakasal kay Lana, saka ko naman naramdaman noon na tila nag-aatubili o nag-aalangan siya. Gayon pa man, Lady Batod, hindi ko po pinahalata sa kanya na may nabatid kong tila pagdadalawang isip niya. At ang aking pamilya, kahit boto sila kay Lana, pero lagi ko po silang pinaalalahanan na hindi maaaring gamitin nila sa sarili nilang interes, si Lana.

0: Nga doon bang ka na magihuna-huna mo bahay na mo manoy? Maugin yung pagtuo mo, nga pangwartahon lang na mo sila na? Gipinahan ko lang kamong daan kasi. Kami gyod? Nga nung dili mo na lang ka na buhaton sa imong kaugalingon mismo, nga kontrolon mo nga gamiton siya, sila na, alang sa imong kaugalingon kalipay. Unsa? Masuko ka sa kong gisulti? Nga no? Natandog kong imong garbo? Nakatagaan ko? Hilumbayota ka! Dugay na kong nahibaw lakip na ang tibok kalibutan manoy sa akong kabayot. Pero nakasiguro ko nga sila na wa pa masayod sa tinuod mong toyo nga dunya. Oo, nga himuon mo lang siyang sugar girlfriend. Nga gatasan mo lang siya. Dili ba? Ayaw patakag mo ka na ng baba mo!
1: Sige!
0: Oo, suway ko sa pagdapat manoy. Kasi, kita kaini? Gunting, og mo taop kini sa lawas kon mahinaya ko! Oo, ayaw na usba ang pagdapat mo nako, ha? Kay tingalig malimot kong igsuon og maguwang tika!

Almel, ingon sa may gisaligan na ka ng bayot mong anak pa. Gisaligan nga laing tao? Wa ako'y pagtuong ingon ni anak. Ang nasairan ko o gituuhan ko, ang iyang kaugalingong katakos lang ang iyang gisaligan, Almel anak. Isog ang hungog nga nako pa. Musukol. Ngano? Unsa bay gilauman mo, Almel? Nga magpatuyang ka lang sa imong pagpasakit ug sulti ug pagdapat kang kasi. Giingnan ko siya. Kung naa siya sa katarungan ug kung gusto niyang panalipdan ang iyang kaugalingon, kinahanglan mo sukol siya kutob sa iyang mahimo. Bisan na diha nimo. Oh, pa!

Sapatod, hindi ho ako natinag noon kahit palumaban silang lahat. Nanatili ako sa karapatan at boses na alam ko. Nadaragdagan din ang aking lakas ng loob ng dahil kay Lana, dahil sa connection niya, dahil sa pera niya, at dahil sa pag-asang magkatuluyan kaming dalawa. Na kung ano man ang meron siya, lalo na't kapangyarihan dahil sa pera, magkakaroon din ako kapag naging asawa niya ako.

0: Unsa ka nagibuhat mo, Waki?
1: Gikan akong gitabangan sa pagkaligo si Lolo Bunjing ni mo, Almel. Gaw.
2: Maayo pa kinigagaw mo, Almel. Kinasing-kasing pangmutabang nako kanunay. Mahimo ra gyud ang dili, pero kay may lumos ang kasing-kasing. Bisan way bayad. Gitabangan ko niya.
0: Nakasiguro ka nga way bugti ang pagpaulipo ni Waki ni Molo?
1: Ha? Unsay mo't mga ipasabot, Almel? Gaw.
0: Nasayag ka na sab nga si Lolo ang may dakong katungod ining bayan, dili ba? Dili ka, natuggan kag paglaom nga mamahimong maimo kining baya kon magpaulipon kaniya.
2: Unsa? Ayaw pa ka kag sulti og buka niya ng baba mo, Almel apo.
0: Dili ka, Waki? Kayang tod baya karon. Nagpunay gihapon mog abang og inyong kapuy-an. Basi na lang, pinaagi ni Lolo, makabato na mog inyong bay.
1: Dili ka na tinuod.
2: Dili mo ako mapatuo. Igo niya, husto na, Almel.
1: Oh,
2: dili na ko gustong makabati na ng miserable mong naratibo.

0: Dili ka mahimong magpundugdugay din sa bahay, Almel.
1: Ngano man, Lana? Boyfriend man ko nimo. Gawas pa nahibaw naman ang imong pamilya ba nga tuwa sa gawas sa nasod nga may relasyon kita? Nakailan na sila nako.
0: Basta dili ka mahimong magpundugdugay din sa bahay. Magkita lang ginoon kita sa gawas, okay lang. Mga next time, Almel, ayaw ko isurpresa nga muanhi ka. Kay dili maayong ideya.
1: Lana?
0: Unta makasabot ka.
1: Murag, lai naman ang imo eh.
0: What do you mean?
1: Huwag kahira ko, Lana. Huwag ka na ba ganahin ako? O may lain ka ng laki?
0: Oh, Almel.
1: Parang kahira ko. Kay na-feel na hinoon ako nga may lain ka ng laki da.
0: Ayaw patuyang, Almel.
1: Oh.
0: Kay kung gustuhon ko lang, dili na kinahanglan may laing laki. Kay makahimo ko sa pagpakigbuwag ni mo kung kanos ako gusto. Okay?
1: Lana!
2: Na, may gidangat. O, oh, ana, naungan dyan og sugod. Ana mo nagpitol, di ba? Nagkakunig-uning tawhan na, uy. Anyway, unag ikadanghug na pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon sa tong sender ang atong nabati ka magkabuhay. At ay padayon nun niya uman sa pipila ka mga painomdom ka na pa ikatulog katapos ang tipak kang aparte sa chapter 3 sa iyang story. Din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Makabuhay! Dagang salamat ka makabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in every day sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni anak ka makabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigain ni mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa'y balatian kay healthy imong lifestyle, healthy living, kintahay ka di ka makabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Sabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, ka makabuhay, kinatugkay kay daghang mga ingredients, gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diya ang neem. Doon yung mga benepisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na makabuhay. Ang neem tree manggod, na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon kay mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells ka makabuhay. Doon ay daghan kaayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanam itong normally, wala itong mga organize. However, kung mo-create ka ganang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are looping around by themselves, diligid pud na mauna-huna na itong issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato ana, makadestroy na sa mga makadaot nga mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan nga mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta everyday.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag alam mo inom pa ning kapihan, no? Pero pakatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaw akong bukton, buto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong oo, how ang akong tiyan, muraga, basta how itan ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kapi magyug ka, kay mo ragdi man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkapi, kanya imong kapi kay 3-in-1, imong kapi kay dagang kay sugar, imong kapi kay lami tood, pero wala kay binipisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naoy, gausik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diha sa mga 17 ka-ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay. O ginatawag na itong Moringa oleifera. Ano ang scientific name, ana? Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Sa'y ang uban pagani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay binipisyo sa tong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitaw ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera, kamakabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron, and essential amino acids. Nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas, kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para mo kipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Hampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Putangon ang dugo, labi nagkusog ang dugo. Kaya mo yung sila kusog ang agas sa dugo, o. Oh. Taob siguro. Kuha dahil kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag-muscle, mana imong gusto, makatabang sa baang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at
5: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
10: Lady Bato.
2: Hugaran ka makabuhay niya na ang sumpay, ang ikatulo katapusan ng tipaka nga parte sa chapter 3 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel. Mayon takog lana. Si Almel pala ang sender. Naalala ko lang. Bakit? O, na ay, kuhan, ginatawag na itog, ang kalimot way gahom. Charas! Anyway, kamakabay na ng sumpay. Karoon na dahil yung dinilawang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Batod, naguluhan po ako noon. Hindi ko makagilap ang mga kasagutan sa aking mga tanong patungkol sa dagli ang pagbabago ng tratamento sa akin ni Lana. Pagkiwari ko po, Lady Batod, ay nagbago siya at kinailangan kong ikabahala yon. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko pong pumanatag. Ayaw kong isipin ang mga negatibo. Kung kaya't umaasa pa rin po ako noon na nasa maayos kaming dalawa. Kaya po naman, Lady Batod, binawasan ko na ang aking pagiging mapanghut-hut sa kanya noon. Hindi ako nagpahalata. Hindi ko na siya inaraw-araw.
1: Magpakasal ka mo si Lana. Mau ka na pa, Sandro? Sigurado ka ba ni Ana Almel, anak? Kung sa buti pasabutin ang pangutana ni mo ba? Ang buot kong ipasabot. Sigurado ba sila na nga magpakasal ni mo? Unsaon mo man sa paghimong good provider, nga wa ka may trabaho. Wa ka gani na himong kaayo din sa pamilya mo, sa laing tao pagkaha. Unsa? Wa ko ikaw i-underestimate, Almel, anak. Pero huna-huna ausap ang naanda nila na nga kinabuhi. Og nakasiguro ko nga mauraon niya ang inyong awayan ang imong pagkaway trabaho. Kay nahibaw ko, hangtod karon, wa sa imong kartiyo ang manarbaho. Wa ka maanad, kay sukad masukad. Wa ka pa makasuway, manarbaho. Pa, kung ako ang pangutanon mo, Almel, ayaw pakigminyo kang Lana. Gawas na lang kung manarbaho ka una, maningkamot, magtigom. Ha?
0: Almel, unsa ba?
1: Tumagalagi una ko, Lana. Unsa ba katong gitunol mo nalang ni Papa o ni Cassie? Sobre ka to nakasiguro ko, oh. Unsa ba yung unod na to?
0: Gano bang interesado ka bang masayod?
1: Anak ko ni Papa, maguwang ko ni Cassie. Katungod ko mantingaling nga masayod ba? Sa kung sa ilang gidawat gikan ni mo?
0: Concern ka nila?
1: Of course! Pamilya sab ko nila, Lana.
0: Kung concern ka pa, nganong kaugalingon mo lang ang imong gihuna-huna?
1: Aha.
0: Ang kwartang igibutan ko sa cake money, wa mi abot nila. Gipalitan mo laing cake si Papa mo nitong birthday niya. Og ang kwarta nga sibo sa iyang edad, giugo mo. Now tell me, kung concern ka ba sa kagalingon mong pamilya?
1: Lana.
0: Ang gihatag ko nila, cheque, nga may kantidad ga 100,000 pesos. Og dili ko gustong hilabtan mo bisan piso nitong kwarta nga gihatag ko nila, Almel.
1: Oh. Ha?
0: Karon may pangutana ko nimo. Dili ba gusto ka mang magminyo kita? Nga makasal kita? Unsa mo sa pagbatunog concern sa mugnaon tang pamilya kung sa imong pamilya mismo? Wa kay kasing-kasing para nila.
1: Lana.
0: E responsable ka, Almel. Wa kay sama kaway balatian o kay responsable!

celibato na isip ko po noon, tila mauunsya mi pa ang pangarap kong maikasal kami ni Lana dahil sa natuklasan niya at sa mga sinabi niyang nakasakit sa akin. Ramdam ko pong nabawasan ang damdamin niya para sa akin. At noon nasagot ang aking mga tanong kung bakit tila tinutulak niya akong palayo sa kanya. Pero gumawa ako ng paraan, Lady Batod. Ginamit ko ang aking sariling pamilya upang mahabag sa akin si Lana. Dahil naisip ko po noon, hindi ko kakayaning mawala sa buhay ko si Lana na siyang sagot sa bagadang buhay at bukas para sa akin.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Pugyong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Wa pa mi ended to, na pay dagang sumpay, di ba? Walang sundan nato sa mosunod pang episode sa tong tulumanon ang continuation sa yang revelation. Anyway, human sa pipila ka mga painom do mamalik din ta para tong lakbitan og isgutan nato na bati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong agay, ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Makabuhay!
0: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumara mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka nang mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nana ba? Kanang-karong palang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na da ang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumargid gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungod ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na yung nagkadaiya po mga binipisyo nga itong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na o daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod. Nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga binipisyo nga naa diha sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanang tibuok gyud nga prutas nga guyabano ka makabuhay, duna nay 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C, di ba bonggang bongga. Unya kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na po na uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibukan sa atong health. Og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat ang bonggang bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Dagang salamat ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko Lady Batod, gihatod ka nato siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan, ang atong kalawasan, muwagtang siyempre sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa nagkadaiyang mga sakit or mga balatian ka makabuhay. Sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, karabatan o pang edad pero guwang nagdagway. Kapug nga na ito, ato na mapausab ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, everyday gayon. I-maintain lamang para sa mga adult, usang at usang duha ka kapsula. Kung wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Kinalad na mo inuman na Lady Batod nga okay pa man ko, yes. Kinahanglan ka ayo para natin protection, natin panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang at usang duha ka kapsula everyday. Ang inuman nga tubig ka ng dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili pagkapamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon sa dili ka pamukaon. Pwede ra sad nga after ka mukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang makaayo sa tong panglawas ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahi mo nang partner everyday ka makabuhay.

Itan mo na kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share dia sa inyo ha, mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mo ni sa matag-adlaw na ito ni gina-share. Ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal yun ang sagol ni ini. Walay chemicals o wala siya ay halang. Monigingo na to nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kayo ni sa mga buntis para makalikay sa panuhot, pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ha? O labi na usab sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na kining mga matagtiki, mahigala pwede na taplakan o gapas na nai Orion. O dayon usab mahigala ka na pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas, tungod kay nakakaon mo o bawal. Mo na nga mitukar yung almoranas, taplakir na gapas ka nai Orion sa matagabi, una mo matulog. Mga buni o mga pangagod matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na usab no sa balakubak, kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion. Haplasin na ang imong buhok, habutangin ang buhok o Orion, tanggal na ang mga kaspa o mga balakubak. O mga kuto o lusa o kuyamad sa bata, haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyamad o lusa o kuto. Pag abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no? Kining na yung mga daot ito, mga dalunggan. Kanang mga dalunggan, mga daot tabi sa kasagaran sa mga bata. No, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pasinsya kaayo. Ato na lang i-explain og maayo, pasabot sa ila kung unsa ikatabang yun sa atong Orion. Makatabang ni katong madaot ang dalunggan sa bata, mamabaho. O mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagko, pwede mag-chap-chap ka og ahos bitaw. Ahos, mga duha kalusok. Unya, butangan din mo Orion. Mga 15 minutos na mo ibabad sila. Orion, kaning ahos. Pag human sa 15 minutos, magkuha ka gapas, ituslo sa Orion nga na ay ahos. No? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot, nga nagnana na kini o nabaho na. Pwede ka itong Orion, anak mahigala. Basta sa external lang, apart sa itong lawas, nakakugikatabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Huwag nasab kita'y umaabot nga Supremo Herbal Oil, ang haplas gyapon nga para sa tanan, sa tibuok pamilya. Kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, o asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kay ngano doon na kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya. Sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Og dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol ni ini. Sa atong Orion tungod sa citronella nga sagol sa atong Orion, mao nang dili mo dool ang mga insekto, labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay, pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik nga mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Okay, standby lang una mahigala, no? Sa uban pa natong mga produkto nga atong gina-share sa matag-adlaw, ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Arlene nga taga Maramag, Bukidnon. Arlene, manghinaot ko nga naa ka nagpaminaw. Mga higala,
akong anaay mahitabo nga dili maayo sa

0: O, Arlene, di aman lagi mo sa balay. Nay, o, nga nung naghilak ka?
1: Ate, naunsa ka? Unsa ka nang labag sa aping ni mo?
0: Nag-away kami ni Efren.
1: Sige nalang mag-away ni Efren, ate.
0: Tungod kay Trixie, lipod lagi malikayan, bata. Magpabadlong. Usahin, kamalo na mo tubag kay Efren. Maubitaw nang giingon ako sa imong anak, Arlene. Nga dapat unta, di nakamagminyo. Nay, human ka na buntisan sa usa ka lalaki. Mawa ka na si Trixie, imong anak. Wala na kita kay balo kung asa na iyang amahan. Kalit na lang ang nahanaw, murag bula. Karon nagpadala na pod ka sa usa ka lalaki nga si Efren nga kunuhay anda magpangga sa inyo ha. Bisan tuod nga dili kuno iyang dugo pero panggaon niya. Pero unsa man karon?
1: Nay. Ay na ka nagpasulan si ate. Daan pa na nas problema. Basulon pa nimo tapos na kadunay. Ang importante ang karon ug sa umaabot. Kung unsay maayo, himuon ni ate. Sige na lang ka mabunog ate. Grabe ka lalaki niyang tao.
0: Gaan na kayang kamot nga mo dapat diri sa koa. Noel. Pila lang ka to kahit ngayon. Pinangga ko nuhay mi niya. Pinangga taro mi niya. Ilaglaag mi. Bisan asa diri sa maramag. Malingaw lang mi doon ni Trixie. Pakanon mi sa mga kananan nga nindot diri. Natingalan lang ko gamay nga bikil ni Trixie magpabadlong. Iya na kining bunalan. Dili mapunggan akong kaugalingon nga mubatig kaluhoy sa bata nga muhilak. Pagmulaban ko iya kong apilon.
1: Basin naka-drugs na.
0: Wala ko kay balo labi nang makainom siya. Pag makainom siya, pagbauli sa balay, mamikil diri sa ko. Paghiskot nga, palamunin, hingon pa.
1: Patuga-tuga man siya makigminyo sa imuha nga na kay anak. Karon mumuibo siya.
0: Ambot wala ko kay balong anong ningana na siya, Noel.
1: Magampo lang siya nga wala ko kung mahilabdan ka niya. Kay di po rin ko makapagong nga makita ta kang bunugon ka niya. Bisan wala ko'y labot kay pamilya mo.
0: Dili man naman tawag pamilya. Kay wala man siya anak. Bulagi ka na. Bulagi ka na, Arlene. Mahal na ako si Pritnay. Mahal, ikaw rin nagmahal-mahal. Pero siya, kulata imong maangkon. Sagpa, talaman ang gagway ni mo, oh. Niburot ang pikas mata ni mo tungod sa kalabag ng aping ni mo nga.
1: Sus ka lang may sulungo ng tawanan. Di palang yun. Kalamay kuuto ng tawanan, ha?
0: Ayaw na. Lisod ang makautang kita kinabuhi. Sige lang ako na yung bahala sa akong kinabuhi. Sa pagkikuban ako kay Efren, mahal na magun ako siya, Noel. Tungod sa mga nangaging ng mga higayin nga, grabe ang pagpangga ka na mo ni Trixie.
1: Kung pasakitan pa kaniya ate, sunod. Pauli na diri, diri na lang kasama mo ah. Tutal kami rin bitoduhan ni nanay. Ako na ibala sa inyo ha.
0: Maulan ako sa imo, Noel. Nga magpabuhi mi sa imo ha. E mis naging minyo ko kay friend. Parado na mo suporta sa ako aog sa akong adak na si Trixie. Sa sinugdanan maayo pa. Pero karon kulatang yung ihatag ka na po. Sa higayon nga mulaban ko kay Trixie, kabaluoy ko nga yung bunalan. Gabi siya makabunal. Halos nagbunal siya hayop. Muna nga ako siyang awayod. Ako na po iyang kulataon.
1: Otro gani, pagpasakitan pa mo niya, ayaw nagkawili o gaya ng paggumaguma ng tawana. Diha pa ka mo, hawa kong wana ka, ate. Mintras na pa kay kondisyon sa mong lawas nga pwede ka mo layas diha sa iya. Layas, uli diri sa moak. Kay kung mo, ano siya diri na, Di na ikong makapugong sa kong lingon. Mapasakitan ako sa basi may naya, mapatay pa na ako na. Balo siya nga na kay obligasyon, ngano ikaw pa yung ituyuan. Tutawahan na. Oh, Trixie, apo.
0: Lola,
1: ayaw po sige pabadlong.
0: Dito ramang ko sama silingan, Lola. Masok ko man to si Angkol.
1: Sus, kinoo ko. Kaya naman labag siya mong kamot. Apo, Trixie, mo ano binunala niya?
0: Iyakong bunalan og bakos. Iyakong guyuron sa kalsada. Bunal-bunalan. Mana maglagot yung ko, Nay Noel.
1: Biya na mo niya ng lalaki. Biya na mo samtang may kinabuhi pa ka ate.
0: Kinoo.

0: Ma, manghawa na lang tanti Rima. Balik na lang tanti Tula, Nanay Esther, o ni Uncle Noel.
1: Sige, anak. Kana matulog siya. Manglakaw na ta.
0: Oo, ma. Patyunta niyo, ma. Masama na na tuli, og.
1: O gani. Unya, basta makahinanok na siya, maayong makahagok na. Kana, tulog na gina siya ni anak kung maghagok na.
0: Oo, ma.
1: Dili lang ta mga tulog, anak. Alas 11 naman sa gabi eh. Pahinanok na siya, maayong manglakaw na yun ta.

Dari na, anak. Dari na, manggawas ang kita. Oo, ma. Tana, maghinay lang yun. Maghinay lang, hindi ka makuha na. Mapandol. Dinabli ng purtahan. Bahala na siya, dire. Alaman ni Ubo, ma. Dali na, panggawas na kita. Tara, dandiyan na ito si Kawas, tara. Matugnaw man, ma. Tugnaw man, gindi rin, anak. May lang tag na pwede pa sa iruhan ron. Layo-layo na ba ito nga ito? Parahon lang na ito, anak, basta na isakyanan. Bisa nung sa kasakyanan, parahon na ito. Oo, ma.

0: Asaman mo? Ma'am?
1: Boss, pwede makasakay, boss?
0: Asa mong paingon?
1: Sige lang, boss. Basta makapalayo lang midiri, boss. Ang kabinet bahala sa mimo hondong dapit, boss.
0: Ang layas mo? Nagdamagagbag.
1: Boss, pwede dito na lang ito mag-istorya. Magdagan na ni sakyanan. Basin makamata na itong among biyaan niya tao.
0: Ah, dali. Sakay mo. Dali, dali, day. Dali. Maudi ay, kula taon na mo permintis sa imong kalimin.
1: Oo, boss. Pati akong anak, grabe ka bunog. Maayo man siya niya itong una. Nga mag-upami.
0: Sa ato pa, kanyang bata, lahi na amahan ni.
1: Nabuntisan lang in taon ko.
0: Ngaroon nakigbinyo po karang salbahis.
1: Buutan man siya sa permero.
0: Mao ba?
1: Dira na mi, boss, salamat kayo.
0: Oh, sige.

0: magpasalamat kay sa inyo, boss, ah.
1: Oh, sige. Magkanay lalaki makigminyo sa imo, ha? Kana pong tarong-tarong, nga taas-taas nga panahon nga magpakita ng kabuutan na sa imo, ha? Ayaw, sige, pataka na ng mga lalaki nga tungod kay nagpakita ng maayo. Panid isa, una ka mag-iipon.
0: Salamat kay boss.
1: Oh, sige. Nato nami. O, 15 naman ka mo diya. Gabiin na naman kayo.
0: Ano nang dala na mo, diribos, paingon sa mo, ah. Salamat kayo.
1: O, sige, sige.
0: Matog na away, ma. Sige lang, anak. Hapit na tamang butituilan ni Nanay Esther ni mo. Kay Uncle Noel ni mo. Kinuho ko.

kebanak ni Mairo. Oh, Oma. Kita mau gigi usik anak. Sila. Pasak dan ratu sila mengusik na sila satu di namang ilabot basta. Dilan ta magpakita og di maayo para sila. Magdalita para makabot na tayo lalila na naistir di mo. Mana kayong iroma tugno pag yun. Wala laing tao din sa dalan ma. Gabi na manggod, alas 12 hapit na launa.

0: Na Esther? Insa na? Na si Arlene eh. Huwag si Trixie. Ah, onsa? Kadali lang. Kadlaw naman dron. Alauna na.
1: Pati?
0: Noel, pasensya kayo sa na-disturbo mo sa inyong pagkatulog.
1: Wala problema. Ngayon na ang kabo. Sa noong nasa ron? Hapit na launa. Sa kadlaon.
0: Milayas mo dito.
1: Milayas mo?
0: Oh, di na ginamong makaya. Salbahis na kayo. Si Fred.
1: Oh, dali, dali mo din. Pangapay mo. Kadali lang anak kay mag-init kong tubig.

0: Gingnan tabi to kang diri na lang mo ate. Balik pa man gyud mo dito. Listen pero di mo imbalik wa may mga dala nga gamit. Sa bagay sab. Ay na mo pagbalik dito. Total wala man to katuod to si Efren. Layo na kay ni atoa diri. Wa na sab siya kasayad kung asa ta dapit diri sa Maramag. Basta ate ha. Ipasalig na gyud diri sa kung adili na kambalik dito sa tong Efren. Kay mahimo mo makaluluoy kaniya.
1: Maulaw lang mi sa imo Noel.
0: Kasi maulaw, igsoon kita. Kamiradohan ni nanay diri. Mas maingan ni kauman si nanay, ikaw si Trixie. Trixie, inom na ng kana, gatas na siya.
1: Okol.
0: Di ka maglaglag diri ha.
1: Okol.
0: Ay, nagbalik dito ate ha. Ha? Ate Arlene, ay nagbalik ha.
1: Oh Noel. Diri na kita, nga nung kodog, diri na kitang tanan. Mabuhi mang gyapon kita. Kay naa nagtinda-tinda ko. Ug dayon imanghod si Noel nagtrabaho. Mabuhi gyapon kita. Oo, day.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Ganahan ko kay alam ni imong ang akong tulong mo taga-DE. Sa akong paminaw yun, nindot gate kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko aning kapiha, sa Capricorn, alam ni na akong tulog.
4: Pila na kauras karon imong pagtulog?
3: Nibalik siya sa 8 hours.
4: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, ang Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, ma'am. Nakikigunit ang haplas niya.
6: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
5: Oh.
6: Kay, mugi niya akong ginagamit.
5: Saan sa man?
6: Sa una nabuntis ko sa pilmero na kong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
5: Mm-hmm.
6: Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ios na gituan yung Orion Herbal Oil kay...
5: Mawin mong gihaplas pagbuntis ka?
6: O natagang ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay biningaw sa bata.
5: Mm.
6: Nga, dugo bito na nga ginako.
5: Mm.
6: Motong na-aliksyon ko, may gamit na gituan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommenda ko na ako nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
5: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
6: Opo.
5: O, na, efektibo, ma'am?
6: Grabe, efektibo. Dali, radyo, may gawas ang bata. Nyakwa. O, kayo, feel nga, kana bitawang...
5: Sakit.
6: Sakit bitawang tiyan.
5: Mm, sa pagpanganak.
6: O, sa pagpanganak.
5: O, kay... so, gikan sa pagbuntis ni mo, hangtod, nanganak ka?
6: Oo.
5: Orion Herbal Oil may gagamit?
6: Opo, moji lang gagamit.
5: So, sa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
6: Very effective kaayo. Kamong mga buntis diha, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
5: Walay panuhot.
6: Wala gid panuhot. Kay ang makasakit day sa tiyan, panuhot di ay na. Mo nang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata. Tungod din na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa ko.
5: Orion Herbal Oil.
6: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot kaayo gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Unay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Forbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang bitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Inaantok ko'y sulti sa inyo, Hanay, Noel.
1: Oh, unsa ka na, ate? Atrixie, kawan na, Atrixie.
0: Oh, Col.
1: Unsa ka na, anak?
0: Plano ko nga mag-abroad.
1: Abroad?
0: Oo. Naaya kong i-applyan. Agency niya. Sila natanan ang gasto. Para Canada.
1: Para Canada?
0: Oo. Nyang ako lang. Diri lang si Trixie. Magpadalar ako para naay magamit sa bata o sa inyo, Hanay. Noel, mag-ambag ko sa imo, ha?
1: Sure na ba na ating mag-abroad ka?
0: Oo. Magpamedikal sa ako. Pag okay ako medikal, maghulat na lang na ikos tawag. Kay kumplito naman akong papel. Nga nung karun pa ka nagsulti nga nag-apply dahi ka. Testing pa ako, Anay. Ang ako plano, mananghid ako kung medikal na lang akong kulang.
1: Okay nung tatawa ate nga dirira ka. Dili na kinanglan magpalayo ka. Basi nung batiog kamingaw ning bata ni mo, si Trixie, bisang naatod si nanay. Ako na ako sa trabaho niya. Nandan ba yun sa bata nga naa ka?
0: Ako rin bahala kang Trixie, Noel. Maulaw ko sa imo, Noel, nga ikaw rang gabuhi sa mo, ah.
1: Ganong maulaw, magamanghod ko ni mo, magulang ta ka. Dili man talaing tao. Nga dapat maulaw ka. Magulang taman ka, igsuunta ka, igsuuntang duha. Huwag ako ng pagumanggon si Trixie. Kaya rin mo na ako buhiyon. Wala mo ko'y pamilya, kamura. Plano na ko, dinigay ko magminyo. Total na, may akong pagumanggon si Trixie. Kung matigulang ko, buutan lang ko sa iyaha. Di sab ko niya kalimtan o muatiman po na sa ko, ah. Di ba, Trixie?
0: Oo, Col. Matigulang ka, Col. Ako na mag-aatiman sa imo, Col. Ay, hilom na mo ni anak. Dugay pa kadto. Nala, sige, anak. Kung may gusto ni mo ba sinakay plano sa imong kinabuhi nga makatigom ka, nganong pugnan man ka na mo?
1: Bitaw, ate. Sige, kung ikaw gusto ni mo.
0: Salamat sa inyong pagsabot, Noel. Nay, anak, Trixie, kung makalargan ako, ha, magbinutan ka, diri, ha?
2: Diri na lang ang tata, ma.
0: Anak, dili pirminti nga magsalig lang ta kay Uncle Noel ni mo.
2: Mingaon man ko, ma. Mingaon man ko sa imo.
0: Anak, malingaw ra ka kay naman si nanay, buutan man si nanay Esther. Ay, diri rata, apo. Trixie, ha? Ayaw kabalaka ni mama ni mo kay maningkamot na dito para sa imo, ha?
1: Oh, Trixie, diri rata day. Para na ikaw ba si nanay Esther ni mo kumutrabaho ko? Sige lang kay total, magpadala man na si mama ni mo og kwarta para natin mapalit para sa imo, ha?
2: Dugay pa ka mo uli, ma.
0: Dalira, anak, dalira ko dito. Ikaw na kung trabaho ka dali, mga kwarta, makatipon. Pag uli na ko din, magnegosyo na lang ko. Para di nata mag... Dili nata magbulag. Uban na ni nanay ni Uncle Noel ni mo.
2: Bantay, ha? Di na din ka mabalik paglarga kung nakakandirin, ma.
0: O, dili na na mabalik si mama ni mo, Arlene. Kay magtigo man na siya kwarta, apo. Huwag dahil magnegosyo na lang na siya, diri.
2: Oh, Nanay Esther.

0: Nay, ay, kamanay bahala ni Kuya na.
1: Sige na, ate. Tulog pa si Trixie.
0: Kinanglan mga dlaon ko. Kamanay bahala sa bata na ay magpadalara ko kwarta diri kung masuilduhan ako. Ay, nasagot pag-unaw na niya nang magpadala-padala, wapag kaabot dito. Mapit pa kag Manila, pila pa kadlaw. Mga ganit, Nay.
1: Sige na, ate, ako ni bahala. Ni Trixie.
0: Salamat kay Noel sa imong kabuotan. O sa imo, Nay. Sige na, ito na ko na, Noel.
1: O sige, ate, amping. Amping, anak.

Arlene, kumusta ang trabaho ni Modire? Okay na ba sa'yo mo, ha? Oh, Christy, nagpasalamat sab ko nga na aday ko'y kaoban nga taga Pinas Gyapon. Hindi maginatuhibalaan, God, nga ako, taga Cebu, ikaw, taga asa to inyo, ha? Naro sa bukid nun, sa Maramag. Ay, ako, taga Cebu ko. Taod-taod na ako din, una-una lang sa'yo mo sa katuig. Pero okay, okay din trabaho under sa Canada. Unya, kamusta yung amo? Okay naman, buutan kaya kong amo. Amot gano'n na sila tag, sarali mo uli ang asawa. Ay, wow, kay balo na itong silingan din ha. Wa may kambalo. Unsa na ilang kinabuhi din ha. Ah, basta mag-amping ra ka di ha. Pag binuutan lang. Para maka-income, makatigom. Kung sa plano ni mo, pag uli ni mo gikan diri, baka uli sa Pinas, di, plano ni mo di nakambalik, magnegosyo ka na lang dito. Muna'y plano na ako, Christy. Nga magtigom ko diri, para pag uli na ako kay na ako'y anak, nili na siya gusto mo balik pa ko sa diring dapita, magpalayo sa iya, diri sa Canada. Mana nga, pag-abot dito, magnegosyo na lang ko. May na lang makaambang ko sa akong buutan kay nga igsoon nga akong mangon si Noel. Ah, may gani na kay minahan nga buutan o igsoon. Mau gani, muna pa yung sila na ako. Nga, dire, nga magkatigom ko. Ah, paningkamot makatigom ka. Nala, sige, mabalik na ako dito sulod sa balay. Kay napakoy trabahoon. Nala, sige, Arlene. Sige, Christy, salamat.

0: okay to ng trabaho na ako, diribuutan akong among nga lalaki. Kano nilang kunya biya Andre? Ilang duha ka anak to sa iyang asawa? Okay pa loon sa kay problema nila. Nga ako radri kanunay silang balay. Ang bundas pagkaon. Nanambog gani noon ko. Pero akong anak ha dito no, kumusta na ka? Si Noel kini. Noel?
1: Ate, kumusta niya?
0: Okay lang trabaho na ako din eh. Kumusta mo ni nanay niya o si Trixie?
1: Okay rami ni nanay. Sige, Trixie lang, grabe ka badlungon. Maglaglag, gikan sa eskwilahan, mulaag ato sa mga kaila niya. Badlo ko kay mo ato sa agyanan sa masakyanan.
0: Bantahin daw Noel, basi malasmagan si Noel.
1: Mabito na ako sa'yo, ma-stress ko kay pag-abot ako gikan sa trabaho, wala din eh, si nanay ra. Amo mapun pangitaw ni nanay kung asa din ng bataan eh. Tuwa na dito dapit sa highway ng mga balay. Pero sige lang ate, ay kabalaka. Ako nang istoryahan, gisaywar na ako na. Ay na paggunaw na dire. Nangumusta lang misay mo hadiha. Kumusta ka ate?
0: Okay lang. Maningkamot yapon para makatigom. Para makatuman ko sa saad sa kong anak. Nga pag uli na ako diha, di na kong balik dire.
1: Maulagi ate, tira lang unta.
0: Maula sab ko Noel ko ang sikira kong salig sa imo hawa ko'y trabaho. Magtigom ko diri para pagabunta ko na magnegosyo ko.
1: Ah, sige ate. Basta ilang paguna ko na diri kay Trixie eh, kaman yung bahala ni nanay. Ay nagkabala ka. Ako siyang bantayan ka rin basta naalang ko. Nya, bantayan po ni nanay ko na ako sa trabaho.
0: Salamat kay Noel sa imong kabuotan. Malipayan kay ko na kabaton kong iksoon o banghod ng buotan.
1: Ay na paguna ko na niya ng buotan-buotan. Siyempre kay magsuon man ta. Kisa may lang kasi nabot ni mo ako ra. O ikaw na po daw kasi nabot pati si nanay. Kini mo lang anak kay bata pa sa medyo madlungon. Basta ay nakabalakan ni niya. Focus lang sa trabaho ni mo diha.
0: Salamat kay Noel. Sige Noel. Mabay na. Kinapok itrabaho on.
1: O sige ate. Amping di ate ha.
0: O Noel. Salamat ingin si nanay. Amping po mo diha.
1: O ate.

0: Humanawi ko sa trabaho. Grabing singot.
1: Arlene?
0: Oh, sir?
1: Dali pagod.
0: Unsay sugo nimo, sir?
1: Wala. Wabakalaya diri sa balay ngay ko, Raisa.
0: Wala man noon, sir. Time pa, sir. Asa ni mong asawa ni mong anong kaduha ba ganito kabisi nag-ari siya, diri?
1: Tuwa siya sa iyang balay. Nag-abang po siya sa iyang balay dito.
0: Atong anak ni mo, sir?
1: Tuwa sa iya kay mga mamamahon man dito. Kumingaon sa kuha mo na muari sila, diri.
0: Kaya naunsa ni mo ni ma'am, sir?
1: Medyo nagkalabuan lang. Pero ay kablakap sa agdira na. Amo na ka ng problema.
0: Ikaw rin magrusahin diri, sir. O bantiris ako,
1: Arlene. Nagpaniid ko sa imo buutan kay ka.
0: Okay na ba akong trabaho diri sa imo, sir?
1: Sobra na kay imong kabuutan.
0: Sir, unsa pa ka diri sa una? Nag-abroad ka, sir?
1: Oo. Nga, hangto diri na gyud ko. Dugay na kay ko diri. Siguro mga 30 years na ko diri sa Canada.
0: Dugay na nimo, sir, oy.
1: Bata pa ko diri. Mao na nga diri na po ko kitag babae nga akong asawa nga taga Pilipinas gyapon. Pareha rami kita. Diri medyo milambo lang ko diri. Di aman akong kalambuan diri. Diri na lang ko kay muuli ko sa Pilipinas. Hoy, klarong panginabuhian dito. Na may trabaho pero dili para sa diri ang income.
0: Salamat sir nga nakaamaw sad ko para sa imo ha.
1: Pwede mag-uban taon niya. At uta sa party na mo. Para di po kalayon din eh.
0: Maulaw ko sir. Wala ko yung mga damit nga pang kuan sir. Ako agikan pa yun sa Pinas nga mga sininan ako sir. Pang balera gini.
1: Ayaw na kabalakan yan na palitan ko ikaw. Ta, mag-uban ta.
0: Ha?
1: Mag-uban ta para lisod po magpalit kung wala ka. Saan na lang sukod. Ayaw ka ulaw dinis ako ha. Sipa lang kung kuan, suod na ta kaayo. Sige na, pangandam. O manam siya mong trabaho ni mo. Tama na ka na. Kaligo o niya tapos pag-ilis. Manglakaw kita para mapalitan ko ikaw mga pang-party na to niya gabi.
0: Okay na ka, sir, nga na ako. Di ka sila matingala, sir. Nga, ako imong kauban, dili mong asawa.
1: Ibalo na ako mga kauban. Nga nagkalabuan kami sa akong asawa.
0: Sige, sir.

0: Wawar. Pagkagwapa ni mo, Arlene.
1: Ah,
0: misamot kang kagwapang misuot ni anak. Matingalag niya akong mga kauban sa opisina. Ipasigarbo ko ikaw. O, sige na. Kaganina nga imong gisuot mo nagwapa gyapon ka, pero misamot kang kagwapang misuot ni ning sinina nga bago na itong gipalit. O, sige na, pangandam na. Kay manglarga na kita kay alas 7 nas gabi.
1: Ah, sige sir.
0: Ah, sige ta na. Let's go na.

0: Oh. Dakon lang katingala sa kumakauban kayo sa akong kauban.
1: Naulaw kayo kanina, sir.
0: Dapat sila maulaw sa imo, ha?
1: Kasagaran mga kauban, mga Amerikana. Mga foreigner.
0: Oh, maunang mga kauban ako, mga foreigner.
1: Di ko halos makasabot sila sa inyo, ha, sir.
0: Naanda na mga English ang among lingwahe diri.
1: Nay masabta na ako gamay lang, sir. Sir, yes. Oh, no. More.
0: Ikaw, Arlene, makahimuot ka ba? Ibauto ka niya, sige lang ka. Kumusta ako ka sa mga foreigner? Maraming nakalike sila sa imo ba mga kauban ako ang mga ulitaw to?
1: Mga guwapor ba kayo, sir, no?
0: Oh, basta mga foreigner. Tagsara kita og mga pangiton. Tungod sa ilang purma, tagas huwag hait. Taloy ito yung mga ilong. Pero, ganaan sila sa imo ha. Nabagoon sila sa diyang nakikita kanila. Ade, manulod mas balay.

0: Marlene.
1: Sir?
0: Dali pa gan.
1: Ah, oh, saka na sir.
0: Alingkod ya, alingkod. Oh, shot gini aning wine gamay. Para mawala ang kakapoy nga giganta sa party.
1: Nag-wine naman gyapon ta dito sir.
0: Lahi ni akong napalit. Ah. Oh. Shot gamay, isa ka shot. Pat bang ihug inom?
1: Ah, oh, sir.
0: Oh, shot na.
1: Tindot kay lami, sir, no?
0: Arlene, naway pangutana sa imo, ha? Nakabati ka na bag na magsulti sa imo nga guwapa ka?
1: Wala pa, sir. Ikaw pa.
0: Wow ba? Tinood na akong isulti sa imo, ha? Guwapa kay ka. Labi na nakita takagaganina pagsuot di mo sa napalit na ito nga sinina bagay misamot kag kagwapa.
1: Imo kong ulog-ulogan, sir.
0: Dili na ulog-ulog ako. Dili ko tao nga manti ko mag-ulog-ulog. Abi ni muli kanika salamat sa pagsalig ni Modris ako at huwag ako po nakasalig po ko sa imo, ha? Kumusta na ito kanak ni ma? Si Trixie?
1: Ah, okay naman, sir. Si badlongon lagi sa iyang uyuan. Huwag sa akong nanay. Maglaglag itong day. Bata palagi, sir.
0: Normal na ka ng bata. Kinahanglan imo lang ilin-ilinan. Di lang mo dali-dali yung pugos pag-control sa iyang ugali niya. Gugupahan, gugumayo sa imo.
1: Salamat kay sir.
0: Tinood ka na. Tanawang nakasyat ka sa atong wine. Ni Pink imong aping.
1: Sir.
0: Oo, tinood na. Pwede ma makakis sa imong aping.
1: Oh, sir.
0: Ako musugot ka. Gigupahan, gigugmayo sa imo, ha? Pwede ba makahaki sa imong aping?
1: Sir.
0: Pakisa ko, me.
1: Oh, sir.
0: Arlene.
1: Oh.
0: Kita lang doa diri sa balay. Uhaw kay ko sa pakiguban sa usaka babae. Tungod sa pagkalabuan ako, uban sa akong asawa. Arlene.
1: Sir, Sir Kiko.
0: Arlene, masagdi lang ko, Arlene. Buhaw na ko sa akong asawa. Ugang, ay kabala ka. Mahalon ko ikaw. Higugmaon ko ikaw.

Ala, kalahin siya kong gibati. Pila na kinika, adlaw. Nga mo na akong gibati. Mga po na akong gibati, baka itong nagsaba ko kay Trixie. Kinuha ko ba sinbuntis ko? Masinbuntis ko. Kinuha ko.

Kriste? Oh, Arlene, may kinigawas ka? Ay, nalang ko igikwan sa gawas. Usay tuyo ni mo. Usay problema ni mo, Arlene, ha? Kriste, naku kayo kong problema. Ay, unsa ka nga problema? Kung problema akong anak dito sa Pilipinas, dito sa mong lugar sa Bukidnon. Mas problema ning ako, ah. Kaya nga lang, buntis ko. Unsa? Buntis ka? Nga naman, kinsa may... Kami ragnuha ka nun, Nene. Sir Keiko, niya. But pasabot ni mong... Ang imong amo mo'y nakabuntis sa imo, ha? Oo. Kidoo ko ni mong bayhana. Kagalong waman ka magbalibad. Ambot. Tungod sa iyang kamaayo, kabutan, diri ka na ako. Karoon rin siya gangyo sa usa kabuta nga malipay siya. Kung dili ako makabaliban, sa gayon nga yan akong gangson, mahitabog yun kami. Ay, Ginoo ko. Nanay asawa, nanay pamilya, ano nagpa dalos-dalos man ka. Himbalo ko. Unya na himbalo na siya. Ngabuntis ka. Wala ba? Kinahanglan, imo siyang sultihan. Sultihan ni mo siya, ha? Oh, sultihan gini mo siya. Oo, sige. Sultihan ako basta pag-uli niya. Sultihigin siya pa hibala para makaplano kung sa may iyang plano niya sa imo, ha?

yung anak ang lola makauli si Kiko. Nagsalik siguro siya nga ay magamit pa na ako diri. Kung saka ka nung doon anak ang lola siya makauli. Kinang nanatuna ko siya sa opisina. Punto ko sa ilang opisina.

0: Oh, Arlene, ngano'n na ka sa opisina?
1: Kiko, na ako'y problema nga ako'y sulti na ka nipo.
0: Ayaw pagsangpit ka na ako, Kiko, kung naata din sa opisina.
1: Oh, sige, sir.
0: O ka na. Unsa man. Isa. Unya na lang siguro, mupauli ko dito. Mupauli ko kay nanawag akong asawa nga makigbanding ang akong duha ka mga anak sa ko, ha? Apil na siya. Ambot ba? Nangayog sorry akong asawa. Mahintungod lang isa mong anak nga dili maayo na among relasyon. Ang mga bata nangita ng kanunay dira sa kuwa. Dapat lang kuno nga tarungon na among panag-uban. Tarungon na among relasyon. Nga isip mga ginikanan sa among duha ka mga anak. Muna nga, mula ka hukaron. Ha? Igugig ka na kaabot, mula ka naunta ko. Dito na lang ta magsulti sa balay, ha? Pagpauli na ko.
1: O, sige.
0: O, sige na. Gawas na. Kay una ko magawas. Sige na.
1: O, magpaabot na ko din mo dito, ha?
0: O, sige.

0: Arlene, palihog kong pagluto o mayo nga mga pagkaon. Kaya na akong luha ka ng akong asawa.
1: Na sila ni ma'am.
0: O, di rin na sila mintin. Nihawa na sila dito kay amo nang ibalik among mayo nga relasyon para sa mga bata nama. Ha? Lutoy sila pagkaon. Kay manihapon sila diri. Ito, nagpahulay pa sa kwarto. O, ano yung problema ni mo?
1: O, wala, sir. Wala. But pasabot ni mo, sir, binti, naging mo na diri.
0: Oo. O, sige na.

0: Christine sa akong buhatod. Wa man ni mo masulti. Wala. Kinana yung pamilya din na sa balay. Plano na ako nga manawag ko sa akong ginikanan o sa akong iksuod. Napahibalo na ko sila sa akong problema. Para matabangan ko nila ako sila i-advise, tirikan na ako. Nala, sige. Panawag na lang sa ugay sa to, disultihin na imong amo. Basin magkagubot na sila din ha. Mahibalan sa iyang asawa. Basin o sa'yo may hitabo niyon sa imo ha. Kaya huwag yung kay laban, kay asawa ka na. Ay nga naman sa good ka. Misugot man lang sa kanga gihangyo kanya ng amo ni mo. Ikaw rin ipahungawan, ana sa iyang kauhaw sa iyang... Ay! Manawag ko sa akong isuunog sa akong nanay, Christy.
1: Oh, anak. Gano'ng nakatawag ka?
0: Nay! Asa si Noel?
1: Di adere. Oh, ate. Oh, nakatawag makanti mo lang na problema ni mo. Nag-loudspeak si nanay.
0: Na ako isulti sa inyo, pero paminaw lang sa mo, ha?
1: Unsa ka na, anak? Murag problema ka na.
0: Dako kayo nga problema na ako, nay. Noel?
1: Unsa ka na, ate?
0: Ibalo ko nga masuko mo sa ako ako sa inyong buhatod. Pero paminaw lang sa mo, ha? Magpasabot kong maayo.
1: Sige na, maminaw kami ni Noel.
2: Sige na, ate.
0: Nay, Noel, buntis ko.
1: Unsa?
0: Ang akong amo may nakabuntis ako.
1: Kinoo ka. Yung sao naman na karon, nga naara ba sigo'y pamilya na imong amo?
0: Oo, nay, mo ni problema.
1: Naibalo na ba si ate? Kung buntis ka ng lalaki diha ng imong amo?
0: Wala. Wala, Noel.
1: Maipain mo, ate mo. Pauli na lang, diri na lang kayo padayon yung pagkabuntis ni mo. Mintas di pa ka nadakoy mong tiyan. So, tol, murag hapit naman siguro ka mahuman din, ha?
0: Masugot na mo, nga diyan na lang ko.
1: Nga nun, dili, God. Sige na. Mupauli na lang ka, diri, ha? Paningkamot ka makauli ka.
0: Oo, nay.
1: Sige na, ate. Dili na lang kita. Mag-uban na lang kita. Uban si mong anak. Para dili na kamahilayo kay Trixie.
0: Oo, sige.

Alam ko yan nga nagbuntis ko. Basin unsay may tabo na ako. Kaloy si Ginoo nakauli gyapon ako nga nagbalon og problema. Hantod karon kuya yan duhan akong anak. Nga nang negosyo-negosyo ko. Naguban mi sa kong inahan si Nanay Esther. Ug ako manghon nga buutan kaya si Noel. Nga siya na intawon kanunay nag-suporta ka namo ug inabangan sab nako tungod sa akong ginagmay nga negosyo. Para makasuporta ko sa akong mga anak sa pag-eskwela. Ang panahon na lang kuya na akong agdon kung unsay akong ikahatag ang kaugmaon sa duha nako ka mga anak. Kuya Arn, dira lang ko taman og daghan kayong salamat sa paghatag ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Ang iyong magtatampo, Arlene. Salamat, Arlene, sa imong kaagi. Mahinot ko kung tito ka, Arlene, sa paghatag ng kinabuhi. Salamat, Arlene. O mahigala, no, ay inyong kalimti ang atong mga produkto. Mahigala, mao ni pinaka-importante nga akong ipaabot sa inyo, ha. Mahinot ko sa wala pa makasulay, tistingin ninyo, labi na atong coffee corn gold with malunggay and santuan. O banusab sa atong coffee corn purple. O sa atong Turbo Max Coffee. Makadugang og energy. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil og sa kaming natong haplas usab nga Supremo Herbal Oil. Og salamat no sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong bitamina, mga higala, mga inahan ay inyong kalimti para sa inyong mga anak nga vitamins, kompletong bitamina no ang Nerviplex Syrup og sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos sa pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon. Og sa atong B40 ang high dose nga B vitamins. Mga higala ka itong naka-feel yung tusok-tusok sa TL, magbinhon ang kamot ug ang TL, e B40 na. At ito ng pharmacia, pangita ang B40 capsule. Og sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. May gala o sa lang kapsula makatamang nakinikan ninyo atong Mega Car Soft Gel Capsule. O sa Fervite Capsule para sa mga higala na to nga gamay nga trabaho daling kapuyon. Maglipong-lipong luspad tanaon, dry ang lawas tanaon. O labin usab no sa mga bagong nanganak, pwede sa inyo ang Fervite Capsule. Ayon ninyo hikawi ang inyong mga kaugalingon may higala samtang dili paulahi ang tanan. Tistingin ninyo ato mga product akong gina-share sa matang adlaw di kaninyo. Og daghang kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw dire sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Og kininyong higalas Kuya Arn ang inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye o God bless. Karatong tanan.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan nato sa kahanginan. Nilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa karong adlaw, karon nga episode nato no. Maayong adlaw kaninyong tanan, naghinaot nga ana mo sa mayong panglawas. Ug kini si Buttercup, always magauban kaninyo and of course, dili jud nato pwedeng kalimtan si Dr. Choi kay siya gyud ang pinakaimportante ni atong programa no. And of course, kamupod. Dr. Choi, hello, maayong adlaw.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, ma'am, no? So, thank you kaayo sa atong mga listeners, no? Na nagduyog na to karon sa atong program. Hinautunta nga na amoy makatunan, no? O kanang ma-share sa uban ninyong mga kapamilya ba o inyong mga silingan ba regarding sa pag-alaga sa ato ang lawas, no? O sa ato ang health, no? Kung sila pa power manggid ni kung naakay kanang knowledge no. Sila knowledge is power no. So

0: And then kanang makatabang gid pud na no in cases of kanang harun dili masamot ang atong mga sakit no, so prevention is maayo gyud nga kanang isa na sa gitutukan even sa laing nga country na sila gitawag og primary care ng mga physicians no, so muna sila is primary care nato is actually is prevention no, so muna nga monitoring sa blood pressure sila mga sugar which is gi-adapt na sa mga kanang mga trabaho no, no sa mga companies no, so naanay uban nga dagkong companies required na sila na yung mga nurse company nurse no, ini annual PE nila or physical examination na nag yung mga laboratories other than required po sila nga mag physical exam no, heart rate, BP monitoring o kato mga basic nga chemistry inana. So muna nga inigtungtong ni mog 35 to 40 additional na po nga laboratories na cholesterol, sugar, ECG no, kay prevention lagi as much as possible early ma-detect ang ato ang mga sakit no, so inana no, so hopefully maka-help ta sa ato mga patients unsay pwede na ito matake ng mga supplement nga di ta magsayang-sayang sa atong money no, kana yung makatabang jud sa atong lawas no, para sa atong mga vitamins nga niya na promote diyan no, which is kanang naa jud siya basis nga no sila ang ato ang mga gina recommend.
1: Mhm, salamat Doktora Choi. Nindot jud kaay no nga naa si doktora nga makahisgot nato no, madugangan ang ato ang kahibalo. Kay sa igiingon ni Doktora, knowledge is power, di ba?
0: Yes.
1: Dayon, powerful po kaayo, labi na kita, mag-inom ta mga supplements, sama sa atong Nerviplex AE, no? Para sa mga medyo nag-edad na, para po sa mga kabataan, na po tayo Nerviplex syrup. So, importante kayo na to nga mag-vitamins juta para healthy gita always, no?
0: Yes.
1: Kung healthy ta, Dok, lami ragit, malipayon na gita, Dok, di ba, Dok? Bahalag usahay sa lapato, bahalag way kwarta, ang importante nga may glawas. O, di ba? Ang uban nga Dok, may ngon ang importante buhi, ana ra jo, di ba?
0: Niya kaya may kon sa Facebook mama.
1: Unsa Dok?
0: Walay kwarta, makaluya.
1: Okay ra.
0: Makaluya.
1: Okay ra makaluya Dok.
0: No? Lang la jud padang nagitay lagi income no, so mag-ampo jud ta nga ra gid putay trabaho no.
1: Kana, mo ra gid na tong sige ampo. Makabantay bitaw ta Dok, basta gani nang medyo atong atong mga nanay tatay bitaw nasa kilid naglukluk. Klaro ka yun, hot na ni kwarta si nanay ba. Kay mura naman hinuog nag nagdaot no, pero kung kanunay lang tang nag-inom og mga supplement no, ay labi na gyud sa mga coffee corn Dok. Ah, ka na maglukluk sa kilid, iinom na lang kape ah. Lami kang tulog na eh, di ba tay? Inana no.
0: Ginan siya pagmuta.
1: Ha?
0: Ginan siya og muta.
1: Oo, oh, tinuod jud na imong giingon Dok, no. Mura siyang nahimo siyang comedy, pero mo ganay tinuod, no? Mo ni reality.
0: Mental health.
1: Yeah, mental health.
0: Nahanglan sakto po kagtulog. Kami mga doktor, kulag tulog.
1: Hmm? Kulag tulog? Pero insakto mga vitamins, nakabawi na dyan.
0: Kinanglan.
1: Na, si doktora, nag-mega care, mag-inom pag B40. Nainom ba ka B40, Dok?
0: Oo.
1: Oh, dayon, nag-inom pag gina siyang kape magabi eh. Oh, insakto kaayo, bahalag kulag tulog. Pero pag inom sa kape, mayong tulog.
0: Makatulog na nandayon.
1: Oh, diba? Okay, ragyan gapon, Dok. Anyway, mga higala, thank you so much sa inyong pag-join, no? Pagpaminaw na mo. Thank you so much sa inyong pag-support kanunay sa programa na mo ni kanang ni Doktora Choi, no? Of course, programa ni Kuya Franz, pero di naman nato makuyog diri si Kuya Franz, kaya busy naman dyan kayo, no? So, kami na lang permi ni Doktora Choi ang mag-uban kaninyo. Kung gimingaw na mo ni Kuya Franz, message lang mo sa atong hotline, no? Ang atong hotline kay 0909-304-8924. So, pag-message niyo din ha, para mo message mo sa inyong mga problema, no? Dili problema sa kasing-kasing, dili problema sa bulsa, pero problema sa panglawas, di ba Dok Choi?
0: Yes.
1: Aha. So katong nabay problema gihapon bisan unsa pwede mo message lang gihapon, no? Basin maatiman na ni Doktora Choi. Okay, so dili ta Dok gihapon ta sa imo ang Facebook, daghan kang nag-message sa imo ang account dinhi. Ah, dirita sa Dok Choi, ingon siya, good PM Dok Choi ug Ma'am Buttercup. Karon pa jud ko kakitaan ninyo. Sige man kung paminaw ninyo sa inyo ang program o gwapa man di ay mo Dok. Oh, sana all doktora.
0: Sana.
1: Ingon gani siya Dok, naa jud koy amiga pareha nimo og nawong Dok. Ma'am, kinsa man ni Ma'am Aida? pwede ka, ka
0: pwede ka guapa.
1: Oh, pareha ka guapa. So palihog i-message mo
0: pa goilain.
1: Ma'am Aida, salamat kaayo no. Hindi anak mo na siya dokod. Si Ma'am Aida gani o guapa po si Ma'am Aida. Ma'am, thank you kaayo sa imong pagdayig no nga nakakita ka namo. Dayon nakakita pud minimo din he sa Facebook ni Doktora Choi. Itsuraan pud si Ma'am Aida. No, kani posible nga nagamit ka og Mega Care, ma'am? Kay mao po na imong gamit ni Doktora Choi.
0: Mm-hmm. Yes, Mega Care, B Complex, Capricorn,
1: yes,
0: Orion, Nerviflex.
1: Aha, yeah. Nakahaplas tag Orion doc, no?
0: Sige, magyayay akong likod, magahaplas jiggo.
1: Mm-hmm. So, sa mga nagyayay din ha, no? Si Doktora Choi, sige, yayay na iyang likod. Oh, kay pangita sige kwarta lagi kay nana man jud na kay kung wa daw kwarta makaluya. Okay, so dapat para na kwarta magluya gihapon. Sakit mang likod pero ay kabala ka mga higala na atay Orion mahaplas nato no. Makapili ka medyo halang-halang na apoy dili. So Ma'am Aida, thank you kaayo sa imo ang pagpadalag message diri no. Bubasa ta sa atong hotline gikan derita sa ato ang texter sender nga taga Dipolog City, ingon siya, "Hi Doc, og Ma'am Buttercup, sakit kaya akong lutalutahan. Unsa may maayong i-vitamins na ako, kay dili pug ko makatulog agi sa kangut-ngut." Mm. Kani Doc, unsa may maayong i-vitamins?
0: Hindi siya katulog, kay ngut-ngut ang sa
1: iyaang lutalutahan. Sa mga joints niya, Doc, ba?
0: Ah, okay. Sa mga joints. So, from most probably, kanang joint pains niya is basin arthritis na no. Mm-hmm. Very common kay nang arthritis no nga kanang gitawag na to og uric acid ang cause no, gouty arthritis or gout no. So kanang gouty arthritis usually kanang mga uric acid crystals magtipok na sila daan sa mong joints no, sa knee joints, ankle joints no, or even kani ako common ako is kanang mga joints ako mga kamot diri sa kanang
1: kuya moy, proximal,
0: proximal nga kanang kuan sa akong digits ako ang kamot no. So di ana ma-feel na ko nga merog mangulngol na ko nagsige na ko kaon og pasayan, kaog panit sa litso no, kana sige kong inom og juice no, kaon og mangga sige or grapes ba kana mga high in uric acid nga mga pagkaon. Makabantay na ko anang ma-action na siya ngulngul labi na kanang bugna ang panahon ma'am no? Mm-hmm. So ana maguna siya medyo mugahi ang uric acid crystals in a cold environment no. So muna nga ang isa sa tambal ana is murakag maghampol og init-init gamay no, ayaw po nang mapasok ka no kanang init-init gamay hampol ni muna diha or kanang i-off ni mong aircon or dili ka pa patunong sa electric fan. Pero syempre, prevention is better than cure, no? So, prevent nga masubraan kagkaon na itong mga pagkaon nga high in uric acid, no? O kanang pwede niya ni haplasan,
1: mm-hmm,
0: no? Ang iyang mga joints, no? Na Orion, no? And then, magpa-testing siya o uric acid test, no? Basinta siya uric acid. O pwede po siya magpa-testing ng sugar, no? Kaya basin neuropathic pain po ni Sagol, no? Basin naka-apekto sa iya ang joints po, ang mga nerves niya, no? So, B-complex, pwede siya mag-take, no? B-complex. And then, napa-testing sa uric acid, mag-haplas si ma'am, labi na ka itong mga halang-halang, mm-hmm, ng mga haplas, sama sa Orion, nga katong orange ang iya ang taklob, ma'am, no? So, very important yung kayo nga ma-work up ni mo. Pero not all nga uric acid cause ang arthritis is musaka yun dahil niyang uric acid. Sometimes, inigpa-testing ni mo, dili pa kayo siya taas or borderline pa lang siya, no? Kaya it takes time man po nga mutaas ang imo ang blood level ng uric acid. So, kana siya mo siguro na ang ato ang kuan.
1: Bantayanan?
0: Oo, kanang atong himuon, himuon, no? Akong ma-advise ni ma'am na magpa-testing siya, mag-guan siya, mag-sugar, uric acid test, and then haplas, B-complex. Pwede pa siya makainom mga little pain relievers like mga celecoxib, mga mifenamic, pero dili na siya advisable nga sige inom. Hinanglan, i-address jud ang say reason.
1: Salamat kay na doktora no kani si ma'am or si sir ba ni atong texter sender no. Taga Dipolo gra ni Doc, so pwede siya mo bisita kay nimo sa Dipagmed na clinic.
0: Pwede gid gamat to sa clinic ma'am every Wednesday og Saturday sa buntag no. Usually mga 9 o'clock open na mi. And then mga 10, by the time, ready na si Neil, nalista na mga pasyente, nakuha ng mga BP na. So, by 10 o'clock, surely maabot na ko na.
1: Okay, so nindot kayo na, Doc, no? Or magkita-kita po mo niya ito ang nag-message karon no? Pero mahinumdum ko, Doc, ba kung inaana, bugnaw nga panahon, luwi kayo ng mga na-arthritis niya, magpuyuan ng mga bugnong lugar.
0: Mm, no. Imagine na. So, maghampol ka, mag-jogging ka, bukot ka, no, minanagin na. Or maglikay kagkaon ng mga high in uric acid nga pang pagkaon.
1: Naluoy ka ni Doc, kung example, maabot siya sa Amerika, Doc, no? Huwagi siya choice, ani good. Uli, good siya.
0: Muna, dito sa Amerika, kay namang yun mga over-the-counter, or dili man siya yung over-the-counter, kanang naras sa mga kuan, kanang mga stanty, bitaw nga, nasa mga pain reliever nga, by bottles, nabantay ka.
1: Mana din
0: so, banana man. Kanaw, sira ginom mo mainana, no? So,
1: luoy.
0: Ideally, gano'n ta, naglikay gid ka o mga maka-trigger.
1: Sige, Doc. Salamat ka yan. Di na tamang giskot anang naa sa Amerika. Kaya mo lang ibati na kong tugnaw.
0: Kasi na-adres sa Murag Amerika. Dari sa Usmenia.
1: Usmenia. Kana ako na ko naulan, Doc. Magsigi gano'y siyag panghampul or magsigi siyag hot compress. Luoya po dahi. Pero muna, magbantay lagi sa pagkaon para dili na po tamang sige ito, bati aning atong mga sakit-sakit, no? Pinabagid na ito, malikayan mga higala, no? Mga kahigalaan na ito, nga naatay mga bation, labi na yun ng mga arthritis, kaya normal, jud kaing na siya nga bation sa mga medyo, para na ito, Doc? Diba, naanakaana, Doc, nga sakita?
0: Oh, na ko yung uric acid sa una nga, naabot og 8, no? So, muna naka, na makafeel na rin ko, magsige kong kaon, nagkuan, marag, mudumdum na yun siya kay. Most probably, basi na yung mga uric acid crystals sa ako mga joints nga na nakakuan na ba? Naka-plaster na rin itong area ha. No? Sa time nga katong nisaka akong uric acid. No? So, musugmat na siya kung sa kuan pa, musugmat.
1: Pwede ba naman magka-uric acid? Example, dali sa akong likod rin, Doc, o mag-ngot-ngot nila sa imabaw. May pako-pako. Pwede ba na siya magka-uric acid yung napita? Nilo?
0: Ambot ko ka ha, no? Kay in-ini sa joints man ko. So, namang gihagiha po yung mga joints ka ng mga in-between sa atong mga bukog.
1: Aha, so, okay.
0: Pwede, pero muna, sulay nag-haplas or basin position lang po na sa pagkatulog ni mo, kay naman dapit sa liog ni mo, sinasubraan na na o
1: sobragiglan. Bitaw, no? Kanaman?
0: Or sobraag cellphone, sige, Doc ko, very common.
1: Okay, sige. Sakto gina, Doc. So, ma-remind po na ito mga kahigalaan nga na mati iron nga naasla yung mga gipang bati nga sakit. It could be nga inana di ay.
0: Yes.
1: Sobrara, agi ra sa paghigda, no? Tapos, agi po sa gamit sa cellphone. Mao di ay, Doc. Munang mag-ngut-ngut-ngut-ngut muna yung atong likod hantod padulong na sa bukton. Pero, inom raman taong kuan, before te, pwede ra. Pwede na padayo ng cellphone mga higala. Basta nagitay mga supplements no, dili nato nakalimtan. Okay, diri na po ta Doc sa ato ang lain nga nag-message. Oh, ang ato ang text sender sa yung last 4 digit nga 2135-0946 ingon siya nga Doc nagka-sore eyes ko kay agi kay natuslukan ako akong mata sa akong tudlo. Unsay maayong itambal kay sige na daw luha-luha ang atong text sender gihapon diri sa Dipolog City. Oh, shout out sa tanong taga Dipolog di ay ha. Yeah. Love our own place dyan sa Dipolog City. Shout out kaninyong tanan.
0: Siguro pwede na ba siya may na mag-pain reliever, no? Just to relieve the pain. Pero dili ko kayo mag-advise ng mga eye drops. Kay wala takabalo kung nasamad ang iyang mga corneal layer, no? So, naman ko yung mga bawal nga ipatulo di ha. Labi na ka nang mga steroids. Bawal na siya ipatulo di ana, no? Kay basin mo sa mo tuga hubag no? So muna nga better siguro magpa-check up siya og doktor gid sa mata no. Pwede ra siya mo ina mag pain reliever nga kanang oral lang ma mifenamic bar celecoxib pero maybe dapat ipakita gyud na niya og doktor sa mata tan-aw na sa microscope wala ra bay samad no basin na irritate lang okay ra na siya. Pwede rin siguro siya patuluan. Pero kung naisamad, medyo dapat na-specific rin ang mga patulo nga pwede na sa iyang mata. No? So, muna, careful, Jude, kaayo, no? And then, peligro manggugay na matroma ang mata nimo. So usahay matroma ka, na tendency nga paspasya mo katarak. Mm. Due to trauma, no? Kanang bitang kusog kay manglugod sa ilang mata.
1: Agoy.
0: O, isa na siya, no?
1: Okay.
0: Or kanang nasama, diyan na kaipatulo nga. Uba na magpatulo mga duga sa mga dahon, mga inana ba, no? So, kanang kuan biya kay na, kanang isog biya kay ng mga inana, napukoy inana, no? Nga, nahibawal, ano? So, piligro kay na nga makakos nga hinuon siya og blindness, no? So, para na ko, siguro the best person nga tuon niya is ophthalmologist, kanang doktor yun sa mata. Dili sa antipara, kay dili man grado sa mata ang problema, no, it's more on na adjay problem sa eye trauma.
1: Na dok, hinumdum ko, bahay patulo, pero safe rapon ng mga gata sa inahan, di ba dok, nga ipatulo siya?
0: How sure are you nga sterile kay na siya, nga limpyo kay na siya, no? So, no, I do not recommend, and I don't think ang pediatrician mo recommend og may inana nga gata sa inahan, no? Kay na pa lang yan ay sa madaw. Dili na sterile or limpyo gyud kayo kay kuan biya pod na siya, naagi na siya open, no? So, gikuan na nag-dropper, sa kakakuan ng dropper, no? So, no, I don't think so.
1: Ikaw mga good dok, nahinumdum ko sa una dok, ato mga gipang piskat. Bitaw, sir, ayos ba na dok, no? Pag naan na yan, diri, na may inahan nga nagpatutoy, pislita na yun sa tutoy, ana ang mata.
0: Nagdili na siya healthy nga practice, o dili na siya kanang limpyo.
1: Okay.
0: No?
1: Ana.
0: So, I don't think so. So, wala na sukat sa among libro nga giingnan ni ginana, no? Kay, kung viral infection na siya, wala na gina siya iya, ah.
1: Okay.
0: Kina siya kinahanglan patuluan. Pero kung bacterial infection na siya, kinahanglan na siya kanang antibiotic nga eye drops.
1: Okay. Thank you kayo sa kalamdagan, Dok. No, kayo na pa mong gigihapuntaan ng mga murag nabilong siya o mga tinuhuan ba na or unsa kaysa unang kapanahonan, maumanag ipang himo, no? Dayon pagkahuman, Dok, medyo nagkaanamang puntog ka. Wala po itong mga muta-muta sa mga inana.
0: Kung viral na siya, di mo wala lagi na siya.
1: Siya.
0: So, labi na inigluguro ni mo, niya viral na ito, niya nagaras, nasama niya, patuluan ni mo, gatas.
1: Oh. Problema na o niya, no? Okay, Dok.
0: Yun, no, na siya.
1: Thank you kayo, Dok, no. Lami kayo itong istoryahan na karon no. Nag-abot pa po na itong oras, mga kahigalaan. Thank you kayo sa inyong pag-uban na mo ni Dr. Choi, no? Sa makanunayon, thankful kayo ni Dr. Choi. Sa always inyong pagsuporta sa atong programa. O manamilit na po may kinaabot naman po ng atong oras o hantod na po ta sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga always magpahinumdum, nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi, nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio
5: with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.5.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. This is a good reminder that whatever you're going through, you know, just a little boost for you. There's always a rainbow after the rain. Lilipas yan, ha? Lagi nga natin sinasabi, laban diha. 2:50 is our time and you're still with me, George, dito sa programang Dear Heart. And again, I'm inviting you to be with me later, ha? 7 to 9 p.m. for Heartlines. Exciting. Ito naman, hi to Igig. Oh, sabi niya, larga ko buhol for my mom's 57th birthday this Saturday. Uy, ingat ka, ha? I-try kong i-play itong request mong song, okay? Ayan, shout out din natin si Sir Eddie Kenya, dyan sa may maramang bukid noon. Mga taga Noise Key Food House, yeah, make noise. Ayan sa nati, Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Hermoso, Jess Kenya, og si Apple, pati si Grace. Uy, maayong hapon. Thank you sa inyong pagpaminaw lagi, ha? I didn't get them soy Robles. Thank you, Dems. May hapon diha. O, dyan sa may maramag Bukid Noon. Abay, eto na nga yung promise ko kanina. Let's go and share some blessings dito sa The Price is Rise Overload. Blessing time! Kaya naman, umikot ka na, Ruleta. Ayan, yung mga winners natin kaninang umaga, ha? Aguy. O, punta na kayo dito sa ating station, sa 5th floor, FICO Admin Building. O, dito sa may Ilaya Carmen, Vamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. Hangad lang, kaya na yung building na blue. Oo, tapos before the gate, ha, yung entrance gate ng West City Central School, may signage naman doon na Heart FM. Sige, pasok ka. Tapos, dala ka ng ID mo. Do not forget para maklaim ang iyong premyo. At sa aking pag-ikot, tayo ay napatigil sa... Ay, dito lang. Kapitbahay, oh. Barangay Carmen. Barangay Carmen Dropbox. Eto na. Bubunot, bubunot. At ang ating nabunot, ang kanyang address ay Vamenta... Grabe naginig ka, kapitbahay. O, Vamenta Boulevard, Barangay Carmen. Congratulations sa Jeanette Pimentel. Jeanette Pimentel, dyan sa may Barangay Carmen, Vamenta Boulevard. Uysaka, anhi, baklay, sakay ugrela, or sakay usikad. Sana this is not really that far. Oh, mag-claim na, ha? 14 days po yung claiming period natin. 8 a.m. to 5 p.m. Office hours and office, ano lang din, office days tayo. Mondays to Fridays. At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's go! Love song sa mainit na panahon. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Mas tututukan na ng mga guro sa pampublikong paaralan ang kanilang pangunahing tungkulin na pagtuturo matapos bawasan ng Department of Education ang kanilang administrative workload at paperwork. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng hakbang na mabigyan ng mga guro ng mas maraming oras para sa kanilang mga mag-aaral at pamilya. Inihayag ito ni Angara sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro City para sa kick-off ceremony ng National Teachers Month 2026. Samantala, nakatanggap ng 50 recycled chairs ang East City Central School sa Barangay Lapasan mula sa isang food chain company sa lungsod. Isinagawang turnover ng mga upuan kasabay ng pagdiriwang ng National Teachers Month. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We got 19 minutes at 3 o'clock. Good afternoon, everybody. Isang mainit, hindi naman ganun katindi. Pero mainit pa rin, ano? Nahapon po sa inyo ng Monday, September 7, 2026. Afternoon edition ng ating pagsasama-sama. Ano pa nga ba? Hard afternoon drive. It's our program until 5 o'clock. Ano ba nang inyong plano? Patay ka muna. Yung mga nasa trabaho. Ako na bahala sa ating mga dugtugan, ha? Yung mga magpapalipas ng ilang dalawang, ilang oras to? 1, 2, ha? Wala na lang. Less than 2 hours na lang.

0: bago mag-alas 5. Ako nang bahala sa mga tugtugan natin. Hindi mo mapapansin, alas 5 na kaagad. Ha? Dali na, baka naman may load ka dyan. Dapunin ang inyong mga telepono. Simply press the numbers 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Of course, my name is Jason Steele. I'll take good care of you hanggang alas 5 ng hapon. Sige na! Kasabay ng inyong pagmemeryenda, mag-commercial break muna ako saglit, ha? Maybe hindi pa nga pagmemeryenda yan. Mag-iisip pa lamang kung anong meryenda. Babalik natin, we get something from Earl Agustin. Marami pang iba. What a sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart. Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: 93.7. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? O taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Coffee Corn, so ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silikon, araw magkabawas. Kaya ron, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Why ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka gaya the order city 93.7 FM ke on heavy ke 33 minutes at 3 o'clock over October for you to see god abe na ang oras ngayon ni Jaden ng fresh katuna go sa sulit 27 pesos SRP lang. Isang magandang hapon. Ah, ganito ah. Ah, nagmerienda na kaya ito. Devs and Robles, maraming salamat sa pakikinig. Sana'y maganda ang iyong hapon dyan. Merienda na. Lahat ng mga motoristin natin, lahat ng mga drivers natin, nakakaramdam na ng pagkalabit. Pag-asim ng mga sigmura. Dahil gutom, ano? Naghahanap ng merienda. Sige, maghanap na ng merienda dyan, ha? Yung mga drivers natin, I know that you're kind of starving. Sige, adaplin sa gamay. Tapos hanap ng makakainan, no? Ganito mga oras ng mga merienda time ng mga drivers natin, eh. Taxi drivers ba kayo? Sige, merienda na. Walang pinipili ang oras. At anong klaseng sasakyan pa minamaneho mo? Basta nakaramdam ng gutom, may tawag kami dyan, eh. Yung kumakalam na ang sigmura. Tawag sa amin dyan, kumakalam. Ibig sabihin, naigahikap-hikap na sa imong kuto-kuto. Diba? Sige, merienda time na. Yung mga drivers natin, yung mga ayaw naman paawad sa pamamasada, sa pagmamaneho, hindi ba kaya sa pagwadwad at paningkamot. Hindi merienda yung mga yan habang tumatakbo. Pero hindi advisable yan. Pero kung tinatin na pala naman, biscuit, ice lang. Diba? Pero kapag full meal, hindi ina-advise na habang nagmamaneho ay kumakain. Ha? Kasi naman, magtitinidor ka, kutsara, huwag na. Pero pong mga biscuit, ice lang yan. Kung ayaw niyong papawan sa inyong paningkamot. Pero mas masarap, eh. Mas ma-feel mo, mas malalasahan mo. Pag doon ka mismo kumain, di ba? O sa mga restaurant, o kaya mga eateries. O, speaking of eatery, magandang hapon po. Sa lahat ng mga eatery ngayon na naka-Hard FM, yung mga nagsiserve ng merienda ngayon, hoy! O sa may specialty ninyo, di ha? Yung iba naman sa inyo, talagang sud anog kanon lang, ano? Yung iba kasi late na, eh. Late na nagla-lunch. So, ang merienda nila, lunch na rin. Para tipid din. Maganda nga po, may nag-text dito, sabi niya, Jason Steele. Sino ikaw? Lagyan mo ng ng pangalan mo para ma-shoutout kita, ha? Abangan natin mamaya yung ating unang Hindi pala to una. Pangatlong winners ko na to. Kasi naman, kanina umaga, nakapag-draw na ako ng dalawa. Pero last winner natin for today. It's para po sa ating bugas at sa ating groceries, I should say. Okay, ulitin natin yan, ha. Yung another winner will be drawn in a while. So abangan natin lahat yan. Isa na naman ang mananalo at mag-uwi ng bugas at saka ng groceries. Baka ikaw na yun. Diba? Baka naiisip mo sa kesod, ano niya ba? Kami na pong bahala dyan. Kami na rin bahala sa inyong panglunga. Mamaya-maya lang yan. Alright, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Manatili at padayon lang sa pagkikinig, ha. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: 93.7. This is Hard FM. Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17 in 1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL Laman.
2: Makabuhay! Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM का गया और सिटी 93.7 FM के नॉन ए वी गेट 46 डाउन 3 o'clock इट्स अ कैच आई फॉर यू विद टच Isang good afternoon, lahat ng mga sweethearts natin all the way from Buntong Piot, Kamamanan. Maraming salamat po sa inyo, Caporoso family, they're listening right now. Kamusta po kayo lahat dyan? Marianta, time na! Sa lahat ng mga bakeries natin, good afternoon. Sa lahat ng mga nagagandahan, nagugwapuhan, na crew ng mga panaderia. Magandang kumaga sa inyo. Mainit ang paligid. Ano? Kamusta naman ang inyong mga lipstick na pula dyan? Kamusta naman ang inyong mga tinapay dyan? Ang inyong mga pan, ha? Sa lahat ng mga panadero. Talaga naman, kahit mainit ang paligid, ano? Hindi naaawat sa paggawa ng tinapay. Maganda nga po sa inyo. Teka muna, tanongin natin. Yung mga nasa panaderia pa, nagmerienda na? Tanong mo sa kanila, ano kaya merienda nila? Well, obviously, pan, di ba? Lalayo ka pa ba? Eh, nasa hina yung merienda. Yung iba nga, di ba, nangandoy na sana, may pan, merienda. Eh, kayo, nasa bakery na. Andiyan na yung pan na marami. Pero nakakasawa din, ano? Sumo. Kapagka nasa araw may maraming pan, matapos araw-araw mo siyang nakakasalamuha, rubbing elbows with the pan ka, nako, parang, pero huwag din nakagunahan, anak. Ganun na yung tipo, ano? Maganda nga po, i-shoutout natin na sina Leslie at lahat ng mga sweethearts natin all the way from Barangay 21. Kapusta po kayo lahat dyan. Oy, mga taga-Barangay 31, good afternoon, just the same. Kinakapitan na dyan, maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? Sana'y maganda ang inyong mga hapon. Kung sabay, merienda dihang dapita. Iba ka na sa opisina, sige na. Huwag na may mag-usa ko sana, patak-patak na lang. Chip in. Para makapag-merienda na, ha? 3:48 at the clock, another break is in Kim. Magpapalik ba tayo with more? Mga sweethearts, magandang hapon sa inyong lahat. Manayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipo lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh po ng katawan. Kapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga giginahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.700 FM kagayan de oras sa 93.700 FM kagayon. Hey, we get 14 minutes after 4 o'clock. This Sabrina Carpenter with the taste. Oh, by the way, oras sa aming binigay hati sa inyo ng Blink Time Entertainment. Born for Happiness. Second hour and also last hour ng ating program on this very beautiful Monday afternoon. Lunes, kamusta naman? So far, so good ba? O, ang pagtatrabaho natin. Kamusta naman yung mga nasa opisina? Kamusta ang unang araw ng work? Dami-dami tinapos, ano? Ayos lang yan, sabi nga natin.

0: Draw ng last winner for today. Abangan natin lahat dyan. Mananalo po ng bugas at groceries. Ay, ito muna. May mga nag-message ba? Sana daw, manalo din sila ng bigas. Itong sina Ofelia Restore ng Promise Land. Makasanding, magandang hapon po. Nagang salamat po sa inyong pagpaminaw dihan Dapita. Si Ate Marifel, sabi niya, good afternoon. Sabi niya, just got home. Thanks, Papa God, for the safe travel. I miss you hard FM. Wala-wala ang signal sa Claveria. Nag-outing with family. I miss you so much, ha? Oh, maraming sinamat po, Ate Fel, ha? Thank you. Sana all, ano, outing, ano? Magandang hapon sa lahat ng technicians ng Game Tech Ali Fiber Patag Branch. Kamusta po kayo lahat dyan? Magandang hapon kina Habibi Ricky, Ma'am Ching, o sa buota na mga owner kay Sir Romnick Amarile. Magandang hapon! Kamusta po kayo lahat dyan? Unsay pamerienda ni Sir Romnick? Mapipresyo magpamerienda, no? Magandang hapon sa inyo lahat dyan, ha? Ah, sige na, Sir Romnick. Diyan na mahiya, magpamerienda ka na. Sino ba ang gusto ipanawagan yung mga boss nila dyan? Baka kasama niyo yung boss nyo, ipa-shoutout nyo. Ako nang bahala mag-pressure para magpamerienda yung mga yan. Diba? 4:17 at the clock. Another break is in queue. Saglit, saglit! Walang bibitaw, ha? Manatili ng ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: 93.7. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? O taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Labad yun ako uno kung di ko makastick. Sa kaanlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So, ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pag singkod, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM again, the Order City, 93.700 FM, looking on. Hey, we got 4:29 at the clock. It's Forum Spades for you with Kabisado. Kabisado, kabisado. Yun lang, wala lang ibang karugtong pa. Isang magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Ay, ito yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha, bago tayo mag-draw mamaya. Okay, para naman mapakinggan nyo muna. At baka isa ka na sa mga mabanggit ko, ha? Pero kung hindi pang kita mabanggit, baka mamaya ikaw yung mabunod ko, ha? Ito muna, congratulations kina Rocky Titar ng Hilltop Makanhan. Rocky Titar ng Hilltop Makanhan, congratulations, ha, nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din kay Danilo Taban. Ay, Danilo Taban ng Barangay Makabalan, Parola. Congratulations sa iyo, Danilo. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganun din si Maria Sheila Obienza. Maria Sheila Obienza ng Hilltop Makanhan. Congratulations also. At si Judith Carbajal. Judith Carbajal ng Barangay Consolacion District 2. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. At si Prince Cyborg Bolingot. Prince Cyborg Bolingot. Taga saan ka? Kalimutan ko yung lugar pala. Andali ha, si Prince Cyborg na Bulingot ay taga driver ng Marjun Taxi. Ayun. Congratulations. Andali, pumunta ka dito, magdala ka ng ID mo, valid ID para mag-claim ang iyong pa-premium. Ganun din yung iba pa mga pangalan na banggit ko, valid ID lamang para mag-gets ninyo, makuha ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Sa aras natin, 31 minutes na magalipas ang alas 4 ng hapon.
1: 93.7 EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed, you never get disappointed.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Laman.
4: Makabuhay
5: with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Pero paglagpas dyan sa may crossing, papunta ang Recto Avenue, likuan, maluwag naman yung kalsada, yan lang sa may traffic light, stop and go. Patulad ng sa Corrales Street Recto, Corrales Recto, saka Osminya Recto. Kaya stop and go lang yan, mga traffic light natin dyan.
0: Ayos, may pasayaro ka ba sa oras na to?
8: Kabababa lang dito sa may limkit kay mo.
0: Sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasahero. Thank you! HPG Noel, Kumpati Arango ng Heart Taxi.
8: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasalang nalalaman ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Kumpati Arango ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
9: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic.
0: A433 Tanchak brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
9: Heart 92.7.
10: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung Fresca Tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, so, so, sobra na to. Go, go, go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng Fresca Tuna. Sobra na to.
11: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Order City, 93.7 Thunder FM, looking on. Hey, we got 4 to 3, down 4 o'clock. It's Shakira, Boom Boy, with Die Die. Ilang minuto na lamang, syempre matatapos na po ang trabaho, ano, kasi mag-aalas 5 na. Pero bago ang lahat, nako, eto muna, hindi pa natatapos yung pamimigay natin ng papremyo. The prize is Rise Overload na! Paminaw, paminaw, bubuno tayo ng panibagong winner na pananalo ng bugas at groceries. Roleta! Select! Siyempre, ang studio namin nandito sa may FICO Admin Building, ha? Pamenta po ni Park Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Oops! Uy! Barangay 17! Mga taga-barangay 17, paminaw, buno tayo sa dropbox ng 17! Yun! Ang nakasulat ay Barangay 17. Ang pangalan ng nanalo ng bigas at groceries mula Barangay 17, Leonita Zambrano. Leonita Zambrano, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Ganon din, sa mga babanggitin ko mga pangalan, congratulations kay Jeanette Pimentel ng Pamenta Boulevard Carmen. Congratulations, ha? Jeanette Pimentel ng Pamenta Boulevard Carmen. Ganon din, congratulations kay Riza Baroro. Riza Baroro ng Barangay Bonbon Zone 5. At ganon din kay Michael Chutsabido ng M&R Taxi. Yan po yung mga pangalan nanalo ng bigas at groceries para po sa araw na ito. Valid ID lamang ang kailangan na. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 4:45. Ito muna, pakinggan nyo ha. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako at naging food lover, paborito ko na talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na MagSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026. And for our break, babalik ba tayo with more. Stand by.
1: 93.7 Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access. Pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon, ako, mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Sabi namin, the price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Muginon. Pag-ibigay kanibalismo, song from Filler Karma for you at 5 more before 5 o'clock. I guess that's about it for me. Maraming maraming salamat. I'll be seeing you guys again tomorrow. Siyempre pa alas sa isang kubaga hanggang alas 9 para sa isang nanabang edisyon ng ating pagkasama. The Heart Morning Drive. And sa hapon naman, ayun yung ating Heart Afternoon Drive. Diba? Kamusta naman? Mga taga sa Barangay 17, umabol pa si Tatay Nicolas at si Mami Elaine, mga taga dyan sa inyong lugar, sa may Burgos. Yeah, good afternoon. Ang Barangay 17 na naka-hard FM pa rin. Ang Galas family yan. Alright, maraming maraming salamat. Magpapaalam na ako. Oy, huwag nyo kayo limutan ha. I-follow nyo ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Again, it's Jason Space Hard FM. I'll be seeing you guys again tomorrow. Maraming salamat po, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.

0: Good day, mga pinangga. In continuation sa ato ang lecture nga ang topic The Love That Lasts, kanang gugma nga mulahutay gyud hantud sa hangtod. Kay ato ang natun-an nga kung gusto ka moabot og 80 ang edad unya, lig-on ang imong lawas, happy ka ang idara, dapat karon pa lang pag-abot nimo og 50 anyos, paingon sa 59 ang imong edad or 60 baron, dapat satisfied ka sa imong relasyon. Pag dili ka satisfied sa imong relasyon based sa research niya ng idara, 50 pataas, no? 50 to 60 nga imong edad, mahimong maglisod moabot og 80 nga healthy. Ang uban mao na sagaran nga 70 pa lang, 71, 72, 73, daghan ang mipahulay anang mga idara. Aw, kung makaabot og 80 nga himsog paghihapon nya malipayon, makaabot gyud ta og 100 ang edad nga himsog gihapon. Kay ang atong barometer pag abot og 80 mga pinangga, diha na gyud ang final nga basihanan kung makaabot ba kag 100 or dili. Kay kung pag-abot nimo og 80, dili ka happy, unsa pa may use nga moabot pa ka og 100? Mao na nga daghan kaayo madungog nato. Ang gusto ra gyud nila 90, ang gusto nila 80, ang gusto nila 70, nganuman dili happy sa ilahang relasyon, sa ilang family, dili sila happy kaayo. Okay, balik ta sa tuang topic. How can I recognize a healthy partner? O saan ako pag-ila nga kiniba ako ang gikauban, gikaparis nako, kabang ba na asawa, healthy ni siya, nindot siya o ba nun? O baka kung minyo na ta, daghan na taog tuig nga nag-uban pero di gihapon kahapi, pwede gihapon nimo ni ma-apply nga mga pagtambag. Kaya ang pag-usab, ang pagbag-o, dili ulahi pa, pinangga. Pwede pa ta mabag-o, pwede pa ta magbag-o og usab sa atong mga kinaiya, dili magbag-o og banag asawa ha. Kung mamili ka og imong higugmaon, pinangga, unsa man ang imong unang tan-awon sa usa ka lalaki or babae? Physical attraction ba? Taloy to'y bag-ilong, gwapo pagmata, gwapo guwait, gwapo pagbody, puti ba, hamis ba, unsa man? Ang inyo bang chemistry, ang inyo habang mga tamis ng mga messages, kanang sige bag update, kana bang caring kaayo, o maayo kaayo mo pakilig, aba? Hinumduman na to ha, nga ang attraction is important, kanang maibog ka, ganahan kaniya, importante yun pud siya. Ang chemistry, importante pud kaayo. Mayung gani kag chemistry, mga pinangga, dali mo magkasinabdanay, dali mo magkauyunay, ganahan mo sa usag-usa dayon, mauna'y chemistry pinangga, dali mo magkasinabdanay. Ang pagkaibog, makapaduol na ninyo, pero ang karakter, ang kinaiyag yun pinangga, maog yun na siya mo determine kung maka-build up ba mo o kusa ka healthy life together. Motuo mo nga ang kinaiya maog yung pinaka-foundation nga mahimo og maka-build mo, makatukod mo og usa ka relasyon nga healthy. So maagod mga pinangga, asa man ang makahatag og kalinaw sa huna-huna? Asa man ang makapa-build sa usa ka relationship? Di ba karakter? Unsa man ang mas mo influence sa imong education? Karakter, career, karakter, values, karakter. So ang imong kaugmaon naa sa karakter gihapon. Ngano man, kay kung attraction, oy, what if kung ma-attract ka sa uban? What if mas makapa-attract tong uban kaysa imuhang bana or asawa? So dako kayong chances makapabungkag ang attraction lang. Whereas kung magisgot ta og kinaiya, karakter, aba, naa naman diha ang ato ang mo, siya naman ang mo influence sa ato ang mga values nato, sa ato ang career, education, relationships, no? Sa ato ang future, labi na peace of mind. So unsa man ang naa sa iyang karakter, ang pinakauna nimong tan-awon nga siya healthy siya nga kauban or ikapares. Number one, ang imuhang kapares mo respeto sa imuhang boundaries. Ayan, dapat na kay boundaries, respetuhon ang imuhang boundaries. The first sign of healthy love is respect. Maugi na'y pinakauna nga sign nga healthy ang inyohang gugma is na ay respeto. Kung moingon ka og no, respetuhon ba na niya? O kung moingon ka dili mangko komportable ana, makasabot ba siya? Kung naa kay personal values values and convictions, respetuhon ba niya o pugson kaniya nga supako ni ang imuhang personal values o conviction? Kasi ang imong personal values, kung strong kasi imuhang value o conviction gituuhan, o niya pugson kaniya nga supako na, red flag na yan nga ayaw pakiguban anang bayhana or tawhana. Ngayon nga naman, wa na mo'y peace of mind ana in the future. Nga naman, nawala man ang imuhang identity, nawala naman ang imuhang kaugalingon, pinangga. Gi-manipulate naman sa usa. So, ang usa ka relasyon, dapat na'y pagsinabtanay, na'y boundary. Bantay kini nga statement, red flag ni, kung love ko ni mo gang, or love ko ni mo pinangga, pwede ba ni mo ni buhaton para sa kuha? Love man ka ko ni mo. Tanaw na ko, bi, kung love ba jud ko ni mo, biigan in ang buhaton ni mo, awag yun. No, lami, paminawon, romantic. Pero kung gigamit ka na para pugson ka sa butanga, dili ka komportable, pwede mahulog na siya nga manipulation. Unhealthy jud kaayo kung butan ka pinangga nga supak sa imuhang kagustuhan. Mauna mga pinangga, ayaw padala sa kantang ibigay mo na. Kana bitawang himuon ka nga mag-guilty ka or tagaan pa kag penalty or punishment pag di nimo ni buhaton, ayaw yun. Remember, someone who respects your heart should also respect your boundaries. Ikaduha ang kinaiya. Bantayan nato ni ang kanang pinaka-karakter. Unsan ang pinaka-karakter niya pinanga? Ayaw lang tanawa ang iyahang mga gisulti. O ayaw lang paminawa ang iyang gisulti. Kundi tanawa ni mo unsang iyang kinabuhi. Mas tunigyod ang iyahang karakter. Ganina, respeto. O part na sa iyang karakter niya ang respeto. Ikaduha, kumusta ang iyahang kinabuhi? Timan-an ni mo ni, nga panahon nga nanguyab pa siya sa imuha, hastang sweet ta ka isa sa imuha dayon. Mayingon sa dayon, I'll always be here. I'll never hurt you. I love you so much. Grabe ka mga nindot nga mga pulong, mga pinangga. Sayon ra kayo na istorya. Pero, unsa ang iyang kinaiya? Number one, observare kung unsaon niya pag-treat ang ubang tao. Labi na ang iyang family, iyang mama ba, papa, igsoon, ang ubang tao. Unsaon niya pag-treat ka na maunay bantay. Sa unsang paagi siya musturya sa iyang ginikanan? Magmugtok ba? Musing ka ba? Yun. Kasi negative communication yan. Pag musing ka siya sa iyahang ginikanan, dali siya ma-impatient sa iyahang ginikanan, then himuon po na niya sa imuha. Kasi karakter eh. Di ni mo mausab ang karakter dayon. Mauna, nga ayaw commit kung nakita ni mo nga di pa siya ka-control sa iyahang kaugalingon. Wa pa siya batasan, dili siya sweet sa iyang ginikanan. Oh, pag mangadto mo sa restaurant, mga almost gawas, bantayi kung unsaon niya pag-treat ang mga waiters. Nagarespeto ba siya sa mga waiters? Ginaunsan niya pag-treat ang mga waiters? Sugo-sugoon lang ba niya? Or iyahag yung with please, pasalamat, with smile? Pero kung bossy siya sa mga waiter, pwede po na nga ang tinod na niya nga kinaiya, nakita na nimo nga bossy siya sa inyong relasyon unya. Giunsa niya pag-treat ang mga gwardiya, mga guards, drivers, mga cashiers, mga classmates, or mga kaubans trabaho. Bantay pod kung masuko siya unsa ang iyang reaksyon. Manginsulto ba siya? Manghadlok ba siya? Mangkontrol ba siya? Bungol-bungulan ba badayon niya para silutan niya? O ang tao panahon na suko, nagpabilin siyang respectful bisan during sa disagreement. Hinumdumi nga panahon ma-pressure ang tao, ma-pressure ta, makita ang tinuod nga kinaiya. Honest ba kining tawhana o bantayan po na? Ganahan ka makig-uban, makig-pares sa usa ka bakakon? Dili kasaligan, dapat honest. Tanawon po nimo kung honest ba siya. Pag namali siya, mo admit ba siya nga namali siya? Uy, sorry, mali jud ko. Yun. Ilhanan mo bitaw nga ayaw gyud ditsog sugot nga labinas mga babae panguyaban pila lang 7 days lang sugot dayon ayaw. It takes months, weeks, depende sa imuhang references, depende sa imuhang background, pag-check sa imong background, and even years, depende. Kinibang tawhana, mudawat ba ni og correction? Lisod ba ni ipares nga di mudawat og correction na mag-away gud mo?
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania na ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Kaya, it's Emma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: So ayaw paghigugma sa usa ka tawo tungod lang nindot ni siya og potential ni siya, dapat ma-define unsa ang makapalig-on sa inyohang future, which is the character. Ikatulo nga punto nga bantayanan nimo nga healthy ba ni siya nga relasyon, mga pinanga? Healthy ba ni siya nga partner? Kung makikita

sa mas stagnant imong kinabuhi, ma-create inoon ka og mga bad habits, ayaw. Unhealthy yan. Ayaw basihi nga, happy ba ko sa iyaha? O ayaw, mabaw kayo na ang word nga happy. Kaya nga naman, ang kalipay, come and go na siya. Instead, ang ato ang bantayan, kung makigparista, makig-ubanta niya, nahimo ba kong mas responsable na ko? Mas peaceful ba ko? Ayan ha. Mas disiplinado ba ko? Mas nahimo ba kong honest o compassionate? Nag-improve ba ang ako ang studies or career? Nagihapon ko'y healthy relationship with my family and good friends. Kasahay ba yan? Makig-uban ka, makig-uyab ka na niya? Pero oy, makig-kontra naman ka sa imuha ng ginikanan hinoon. Oy, mali na na nga kami niyoon or mali na na siya nga relasyon. Pero dok, what if kung ako ang family good and toxic ayo dok? Naman po yung nga yung tinood na ako ang atuag yung family, usahay, maunag yun ang naay problema. Abusive nga mga igsoon. Grabe mo manipulate nga mga ginikanan. Namay nga na, di ba? Pero kung healthy ang imong partner, tabangan ka niya unsaon pag-handle ang imuhang family. Dili siya musugnod nga unsaon pagpakig-away pagyud, kung dili giyahan ka niya unsaon pag-handle ang toxic nga family. Unsaon pagtabang ang family nga abusive. But pasabot ginadala juga sa imuang healthy partner nga magiging malinawon ka o na kay healthy boundary. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala man ay side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar,
taas pagani, gidiabetes,

0: taga ni mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton, nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Ang usa ka unhealthy nga relasyon or partner, kanang moingon siya nga ako ra dapat imong kinahanglan na sa ako ra jud ka ha. Tinuod mangyod nga siya ra mangyod good, pero ang healthy nga partner, ang pinaka-priority niya, unsaon niya, nga ang iyahang partner mahimong best person. Hinumdumi kung strong ang imong pagbati, ganahan jud kaniya, pero mudala sa imuhag pagkahadlok, kalibog, pressure, dishonesty, isolation, or pagkawala sa imuhang pag-self-respect sa imuhang kaugalingon, di nakamurespeto sa imuhang kaugalingon na gani. Red flag na yan nga ayaw pakiguban o ayaw pagpadayon anang relasyon. Sa mga minyo, of course, lahi nagipuna nga sitwasyon, no? Nga minyo na mo, nanatay na ni mga anak, pero na-realize nato nga, uy, toxic man, di man mo happy, di na ta happy sa to ang relasyon nga kami niyoon. So number one, itry gid og dala na sa Ginoo. Itry na sa ampo sa Ginoo. Then, ang light nga ihatag sa to, ah, i-follow lang yun nato pinangga. As personal na to nga relasyon sa Ginoo, na siya'y giya sa tuwa, i-follow lang yun na. And of course, while ginaampo nimo ang imuhang relasyon tungod kay di ka happy, i-preserve pod inyuhang individuality. But pasabot, i-try na to nga respetuhon ang matag-usa. Kay kung muhatag tag-respeto, pwede pod balik sukli ang tag-respeto. Pwede man tinuod nga atong paghatag respeto, sukli ang taog minaot, harsh treatment. Pero at least, gipili nimo nga mas malinawon ka, kasi the more nga muhatag og respeto, ikaw mampod ang mahimong peaceful. Pero kung necessary nga mugawas ka na nga relasyon, mupalayo sa ka tungod kay medyo delikado na, why not? Palayo pinaga, kay dili pod maayo nga madelikado imong relasyon tungod kay naghatag na siya og threat sa imuhang kinabuhi.
1: Stay tuned in mga pinaga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Muna siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw!
4: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala, o doon naman pipila ra, o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masupplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanaino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, dagan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa ni mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1-2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagkipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagasabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Choose someone whose presence does not merely make your heart beat faster, but whose character helps your life become better. Hinumduman na ito ang pagkasinabdanay, magsugod ang pagkagustuhanay. Pero ang pagrespeto, mauna siya ang nagabantay sa relasyon. Ang mga kinaiya na ito, maunay nagapaligon sa ito ang mga relasyon. O ang pagtubo na ito, maunay siya ang mupauswag yun na ito nga mo. Last yun ang atong mga relasyon. Basta na ay growth, na ay character building, o niya na ay pagrespeto, kining tulo ka aspeto, mauni siya makapalig-on sa relasyon. Ang 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5, ang word for today, love is patient, love is kind, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered. So ang tinuod di ay nga gugma, pinangga, dili-dali masuko. Kung masuko man, magpabilin gihapon ng respeto. Naga-honor gihapon sa usag-usa. Kind gihapon, pailob gihapon. Ang love, dili lang siya feeling, pinangga. Ang love, nagkahulugan na siya kung giunsa nimo pag kinabuhi matag-adlaw. So ayaw lang pangutan akon unsa unsay akong gibati para niya, kun dili unsa nga klase sa karakter akong nakita sa iya. Aba, hinumduman nato pinanga, respect, character, and growth. Mao'y imong obserbaran, mao'y imong hunahunaon, mao'y imong iampo, ug mao'y imong pilion. This is Doc Bri Palange reminding you, don't look only for someone you can love, look for someone with whom you can build a healthy, peaceful, and meaningful life. God bless and always choose what helps you become better.
2: Basta healthy, happy!
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! O
9: usa sa akong struggle kaniya do, maong pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, akong nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ay, EXL Makabuhay.
4: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung ginis ako nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: EXL Makabuhay.
11: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
1: Gluta para sa kintab.
0: Papaya para sa kinis.
1: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
1: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
0: sa inyong mga lugar.
1: Hanapin
0: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
4: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
4: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Nakatanggap ng tig 200,000 pesos na karagdagang pondo ang 464 barangay sa buong Bukidnon mula sa pamansang pamahalaan. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pamamahagi ng Rise in Local Government Support Fund check sa ginanap na distribution ceremony sa Quezon Civic Arena sa bayan ng Quezon Bukidnon. Sa ilalim ng programa, 100,000 mula sa pondong matatanggap bawat barangay ay ilalaan para sa 5 presidential scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Ang natitirang 100,000 naman ay gagamitin para sa mga lokal na programa at proyekto makakatulong sa komunidad. Sa bayan ng Quezon, tinanggap ang kabuang 6.2 million pesos na pondo para sa 31 barangay. At nasa 1,500 na benepisyaryo rin ang nakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Hinimok direkto ang mga opisyal ng barangay na tiyaking wasto at maayos ang paggamit ng pondo at ituon ito sa mga pangunahing pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, o pabilin sa pagka-responsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay San Bulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, dihilig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkakas.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kinta.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
2: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo?
2: Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Magandang balita! Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 available na sa SM City Naga, SM City Legazpi, SM City Sorsogon, SM City Daem.
2: Save more Pili,
1: save more Legazpi,
2: save more Sorsogon 1
1: at save more Sorsogon 2.
2: Ano pang hinihintay nyo?
1: Punta na
2: at simula na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.

Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo, mga kaibigan, dito po naman sa ating balado dunan. At dyan sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po sa ating balado dunan. Itawag na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na.

0: Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226. 9623 yung ating mga numero. Pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Wala pa dito ang
0: pre. Sino po ito? Ano pong pangalan, nanay? Nanay, medyo malabo po kayo, malabo. Ano nga po yun?
1: Gigi Miranda.
0: Gigi?
1: Oo,
0: okay, Gigi Miranda. Okay po. Taga Negros. Okay po. Saan po sa Negros na? Negros Occidental, Oriental?
1: Occidental.
0: Okay, Negros Occidental. Okay, saan po dyan sa Negros Occidental, nanay?
1: Sa Escalante.
0: Escalante, okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 54.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Nakainom na. Dalawang buwan. Nahanap naman yung 25-in-1. Wala pa lang.
0: Ah, yung 25-in-1 ang wala? Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo sa Escalante?
1: Oo.
0: Lahat na po ng mga lugar dyan, nalibot nyo na po. Sa, dyan po sa T2JK Pharmacy, Roy Anthony Pharmacy, and Easy Lumanog Pharmacy, napuntahan nyo na po yun, nanay?
1: Wala talaga.
0: Wala talaga ng 25-in-1, apo. Okay, wala ng 25-in-1. Okay. Nanay, ano po natin ha? Try natin libutin yung mga lugar po dyan sa inyo. Kasi pwede po kasing meron na po sa iba. Baka po ay hindi pa lang po kayo nakakapunta po doon sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika. At baka po nandoon po yung ating po namang, nandun po yung ating... Ano po yun?
1: 14-in-1 lang ang mayroon. 41.
0: 14-in-1 lang ang mayroon. Sige
1: po. Tapos, sila nag-order sila tapos,
0: hindi naman tumatay. Tama po. Sige po. Sige po, nanay. Mahayaan po ninyo at sige po. At sisimulan po natin yung... kumbaga sasabihin po natin sa ating po naman mga delivery para po ay malagyan po dyan sa inyo ng ating 25-in-1.
1: At yung sabon, wala.
0: Tsaka sabon, okay po, tsaka sabon. Opo. Okay, sige po nanay, noted po yan, nanay Gigi. At sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries na malagyan na po dyan sa inyo ng ating po naman 25-in-1 at saka yung ating sabon. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. Nanay Gigi. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.

Tawag na po muli mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan.

0969-226-9623. Ang numero po, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon, itawag nyo na yan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating Balado Dunan.

Tawag po kayo dito po naman sa ating programa para atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga kwento, ang inyo po namang mga katanungan. Dito po naman sa ating palatuntunan po, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi na mga kwento dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po ay makapag... Magpaabot po naman ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. Itawag po ninyo ang inyo po naman mga katanungan sa ating po naman palatudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatudunan mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang
0: kalusugan. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ingrid Miranda po.
0: Sino po?
1: Ingrid Miranda.
0: Ah, yung taga Negros. Ah, okay po. Sige po, nanay. Nanay, again, yung wala po dyan sa inyo ay yung 25-in-1 tsaka yung sabon. Okay po. Sige po. Ha? Yung 25. Nanay, ano po yung ano? Pero yung ating 14-in-1 plus 1, naka-inom na po kayo noon.
1: Oo, higit dalawang buwan na po.
0: Higit dalawang buwan na. Oh, ano naman po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagbabawas po, pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Kapag yung pag-iiri, ano na, nagawang bilis ng gabi.
0: Opo, yung pagbabawas po ninyo, okay na?
1: Oo. Opo. Pinatasaan ko na ano.
0: Mm-hmm. Dati po nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano po yung ano, kumusta po yung pagbabawas po ninyo?
1: Hindi
0: araw-araw. Opo. Pero nung kayo po uminom na ng ating ng ating po namang rice coffee ay naging araw-araw na po yung pagbabawas po ninyo.
1: Minsan dalawang
0: beses. Opo. Opo. Opo.
1: Ano namin na ano ka namin yung coffee
0: sa kusipag
1: wala
0: ka namin. Sige po.
1: Wala.
0: Opo.
1: Nilibot na namin yung apat na pharmacy.
0: Ito yung pharmacy. Para maipaabot natin, maibahagi po natin, masabihan natin yung ating mga deliveries. Ha? Okay po.
1: Okay po. Salamat.
0: Sige po, maraming salamat po. God bless po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

Siyempre pa mga kaibigan, sa lahat po naman ng mga nagtatanong, ano po yung mga nagsasabi po na yan daw po mga nakakausap po natin. Kinakausap na ni Kuya Boy kasi dati pa. Kaya ganyan yung mga sinasabi nila. Sabi ko nga po, simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee nang kayo po yung makapagsabi kung ano po talaga ang maidudulot po na kagandahan ng ating po namang produkto.

ano po ang maitutulong po ng ating po namang produkto sa inyo. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Nasa sa inyo po yan. At kung wala po kayong paniniwala doon, nasa sa inyo po yan, mga kaibigan. Ano po?

Tawag niyo na po, dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Available po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar.

0: Ito pa, isang katanungan po naman, dito po naman sa ating programa. Kuya Boy, may rayuma po ako. Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwede po. Makakatulong po at marami na po sa ating mga kababayan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa araw-araw po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw lang, sabi nga po natin, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, hindi po naman ito instant, hindi po ito magic. So kailangan po araw-araw tayong umiinom ng ating rice coffee, araw-arawin natin yung pag-iinom po nito at doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito po naman sa ating produkto kung araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At marami na po tayong testimonya tungkol po sa arthritis ang natulungan po ng ating po namang rice coffee. Isa po yung malawak na termino sa pamamaga ng mga kasukasuan na nagdudulot po ng pananakit, paninigas, yung pamamaga, tsaka yung hindi kayo makagalaw dahil nga po sa pananakit. Nakaka-apekto po ito sa, sabi po sa pag-aaral, na sa milyong-milyong tao sa buong mundo at maaaring maranasan po ng sinuman, anuman daw po yung edad. Bagamat daw po sa mas karniwan, ito po ay tumatama sa mga matatanda. Pero mahigit po, meron pong mahigit na 100 uri ang arthritis base po sa mga na dadaanan po nating nababasa. Ngunit po yung osteoarthritis at yung rheumatoid arthritis po ang pinakalaganap na uri ng arthritis po, mga kaibigan. Nagkakaiba-iba po yung sintomas ng arthritis, depende po sa uri at kondisyon. Ano po, base po yan sa mga pag-aaral. Ngayon pa man, karamihan daw po sa mga kaso ay may mga karaniwang sintomas na may kinalaman po sa kasukasuan at nakapaligid po ng mga tissue. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Tiana Palentino po, nung tumawag po ng isang gabi.
0: Sino po? Ano pong pangalan?
1: Lorna Tolentino po.
0: Lorna Tolentino.
1: Chona po.
0: Ah, Chona. Akala ko Lorna Tolentino.
1: Nung isang gabi, tinawag ko tama.
0: Okay. Nanay Chona, sige po. Tagalipa, Batangas. Tama po.
1: Apo, Latag, Lipa City.
0: Okay, sige po. Nanay Chona, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Kapagal na po, 3 years nang mahigit po.
0: Nanay Chona, balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo?
1: Yung naitulong sa akin, ako yung nakakadumi ng ayos. Kahit hindi araw-araw, nakakadumi ako ng marami. Mm-mm.
0: Tama.
1: Tapos, malakas ang katawan ko.
0: Oo.
1: Bagat may naramdaman ako sa baga, pero malakas ang katawan ko pag nakakain ng rice. Okay.
0: Okay. So, ibig sabihin po, malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee.
1: Opo, malaki na po natutulong, pero yung ubo ko, parang medyo partulit. Pero parang, Kuya Boy, yung aking ubo, yung gang nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Oo.
1: Ganun po yun, Kuya
0: okay.
1: Boy.
0: Okay. So, dapat po talaga tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya Boy, opo, na nalagotok na ilalabas yung plema.
0: Yes.
1: Saka, Kuya Boy, yung kapitay.
0: Hello po, nanay.
1: Nahirapan po yung kapitbahay ko, yung dibdib, na sikip ang dibdib.
0: Aha.
1: Tapos yun, nagpadala sa ospital, pero bumalik din naman nung hapon kasi wala naman daw nakitaan.
0: Mm-hmm.
1: E ngayon, hindi rin siya makatulog, sikip ang dibdib niya, yun ang sakit niya. Pinainom ko ng rescope, sabi ko, minom ka ng rescope. Ngayon, tumunta sa akin, nanghiram ng 2 piraso. Nung makainom daw siya ng rescope, nakatulog na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nasakit ang kanyang tiyan, yung taas, parang matigas. Lumambot na rin kasi kakadumi na rin siya ng ayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi niya, nung hindi para siya nainom ng rescope, may maintenance sa high blood, hindi nagnonormal ang kanyang high blood. Nung makainom na siya ng rescope, nagnonormal na rin. May tuwan wow. Siya makainom.
0: So malaki, malaki na po talagang tulong yung adibo namang rice coffee sa
1: Kuya
0: kanila
1: boy,
0: din.
1: Malaki po tulong, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo.
1: Pinapalain ko muna sa Panginoon Diyos, una sa Panginoon Diyos, kasangkapan niyang mga bagay-bagay na rice coffee.
0: Tama.
1: Tapos kayo, Kuya Boy, pasalamat ako kay kinasangkapan ng Panginoon Diyos para mamarami kayo matulungan.
0: Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Apo. At kung hindi rin po naman sa inyo na nakikinig po sa ating programa at sa tuloy-tuloy po na pag... iinom ng ating rice coffee kung hindi po ninyo tinangkilik
1: ito. Pwede naman, Kuya Boy, nabilin ako 31, masarap, malakas ako, lumalakas pa ako.
0: Apo, apo. Salamat po.
1: Kuya Boy, ang tiyahin ko ay nasa Perbio. Minsan, pabalik-balik sa ospital. Hindi naman araw-araw, hindi naman buwan-buwan sa napunta na ospital.
0: Mm-mm.
1: Senior na rin yun eh, pero siya ay ano yung nag-opisina sa bahay na lang. Yung broker.
0: Apo.
1: Mga sa custom.
0: Mm-mm.
1: Hindi na rin niya kaya magbiyahe, napapago daw siya, ngayon sa bahay na lang daw siya.
0: Mm-mm.
1: Eh sabi ko, minum ka ng rescope. Nung makanan po kuya Boy ng rescope, lumakas daw siya.
0: Very good po. Very good
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko magtuloy-tuloy lang.
0: Dapat lang. Dapat
1: ang
0: lang
1: problema ko lang kuya Boy, sa pang ano, yung resport, yung sabon.
0: Yung sabon. Apo.
1: Wala pa po dito sa lupa. Lahat naman wala pa po kuya Boy. Wala pa.
0: Apo. Yung sabon na lang yung wala po dyan sa inyo.
1: Apo. Yung resport in one pair of yung glow soap.
0: Apo. Yung glow soap. Glow
1: apo,
0: soap.
1: Doon po ko nabili siya lagi sa Jod Pharmacy at Billy Pharmacy.
0: Ah, doon po kayo nabili na ng ating rice coffee. Okay.
1: Sa Billy Pharmacy, Kuya Boy, Billy Pharmacy, mura doon po yung 224 lang po.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba naman, 230. Sa iba naman, mas mahal, 244. Malaking tubo.
0: malaki yung tubo. Doon, hanapin po ninyo, nanay, yung pinakamura.
1: Doon na nga po ko sa Billy Pharmacy, mas mura po doon, 254 lang.
0: Sige po, nanay. Okay. Sige po, noted po yan, nanay, at sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Actually, nasabi na po natin sa ating po naman mga deliveries. Pero ang sabi po nila sa akin, nanay, available daw po sa mga butika dyan, hindi lang po sa isang butika. Baka po daw, nanay, nasa mga ibang mga butika po yung ating sabon. Kaya po kailangan po natin, nanay, na hanapin. No? Ipagtanong-tanong po natin sa mga butikang nandyan sa inyo.
1: Sabihin nyo rin po, Kuya Boy, sa mga deliveries, ay deliveran ka mo yung Jude Pharmacy at saka Billy Pharmacy. Kasi, kaya ko doon nabili. Kasi, mas malapit ako sa sinasakyan ko. Sa iba kasi malalayo na.
0: Mm-mm.
1: Nakakapagod na maghanap.
0: Tama.
1: Doon. Dalan po ninyo yung Billy Pharmacy at saka Jude Pharmacy.
0: Sige po, nanay.
1: Then sinabi ko na sa mga pharmacy, ayan yung tatago kay Kuya Boy para magdala dyan. Sabi ko sa pharmacy.
0: Sige po. Basta po, nanay, gagawin po natin, ipagtanong-tanong po natin, nanay, sa ibang mga butika dyan para okay, malaman po natin. Boy. Okay po?
1: Okay po.
0: Okay. Maraming salamat po, nanay.
1: Anong kulay po yung Kuya Boy?
0: Ang kulay po ng packaging po ng ating sabon, kulay white. Na meron pong orange po, nanay. Ang pakasulat po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, orange red. Ganon po yung kulay.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po. Salamat po.
0: Thank you very much po, nanay. Ipagtanong-tanong po natin kasi ang alam ko po meron po dyan sa inyo na ng ating po namang sabon. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat.
1: Tawag na lang po ulit ako pag nakabili na
0: rin. Yes po, nanay, please. Okay po. Maraming salamat.
1: Salamat.
0: Ang ibigan si Nanay Chona ng Batangas. Wala tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatot ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pag-anis sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:13.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang mo yung mga tao sa yung magbebe, ay, anak ka babae, din na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kag okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

bigat ko mga ikailimutan. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:12.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plan.
1: Milyonaryo!
2: Milyonaryo!
1: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
2: ka raffle entry.
1: Simple lang ang pag-api.
2: Pagkuha lang og selfie
1: o picture
2: sa EXL Makabuhay
1: Plus Capsule
2: o iyang resibo.
1: I-post sa Facebook.
2: Lakip ang sunod ng mga detalye.
1: Pangalan,
2: address,
1: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
1: mo qualify sa atong grand draw
2: karong March 28, 2024.
1: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Magkabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uniplus, Uniplus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uniplus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, weekend, 13 minutes Saturday, 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program, Hard Morning Drive, and it's very beautiful, the second day of the week, Tuesday, September 8 na. Ano? 8 na agad? Ang bilis ng panahon talaga, mga sweetheart, oh. Sige na. Ano, kumusta po ang inyong mga pagising, ang inyong mga pagdulog, ha? Umulan kagabi. Ay, nakatikim tayo ng malamig-lamig na panahon. Actually, hanggang ngayong umaga, ano? Medyo malamig pa ng konti, ano? Unusual. Ito yung mga sinasabi natin na biglang ulan. Nako, ito rin yung mga nakaka-trigger na mga sipon, mga ubo. Uso na naman yan, yung mga yan, ha? Kaya naman, mga sweetheart, ha? Maging aware tayo sa mga ganyang sakit-sakit, ha? Anyway, sige, brand new day na naman. Ano pa nga ba? Ano ko, marami tayong mga gagawin para sa araw na ito ng Tuesday. Sige, samahan nyo ako, ha? Ako na bahala sa ating mga tugtugan. Text nyo lang ako, na kayo'y nangiginay at nakatutok na. At arina, binubuksan ko na formally ang ating text lines, 0961-8924-927. Ulitin natin yan, 0961-8924-927. Ano man ang plano mo para sa araw ng Tuesday, ako na bahala sa pagpapaganda ng ating mga umaga. Ano? Sige! Kaya naman, mga sweethearts, padayon lang, ha, sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM kagayan on a weekend 6:30 at o'clock. It's December Avenue and sa ngalan ng pag-ibig. Oh, by the way, ang oras sa akin binigay natin sa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Isang good morning muna. Shoutout natin ang mga nagmata na. Ito yung mga gising na gising na. Oh. Mga solid na solid listeners natin. Mga tag-FDC, magandang morning! Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Shoutout sa driver sa county kay Mr. Cyre, ang MVP. Mr. Cyre MVP. Drive safely and good morning sa tanan. PYTY ha. Oh, magandang umaga rin at sana yung magandang umaga sa magandang umaga ng mga taga-Kauswagan. Kina Mama Vilma and kina Papa George Inso, kina Manang Ann Ocho, at good morning kina Malot Inso, kina Mercy Canizares, kay Jong Subsuban, sa kanyang brother daw si Bill Boy, kay Lalang, kay Baden, kay CJ Inso. Ah, ganito mga to ha. Oh, maaga gumising ha. Kian and Ken Ken, kina Joe Mark, kay Kathy, kay Daday and Arkin, at sa Ocho family. Mga taga ano to, Kapisnon, Kauswagan. Oy, Ate Miriam Acera, good morning. Kamusta ang inyong mga bundag ni Handapita? Sige, pangapi na. Kamulog, pangapi. No? Aras natin, it is 32 minutes after 6 o'clock. Guys, alam nyo ba ang McDonald's chicken filet? Ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako at nahilig akong kumain, ay favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MagSaver Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. And for a break, magbabalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.5.

0: 92.7 Thunder FM ka gaya the aur seri 93.7 Thunder FM ko no and we get 44 down 6 o'clock that's it diggy dee that's what's brought to you by Virginia Hot Dog basta hot dog Virginia isang good morning pagka taga promised land pagka sandig marami salamat po sa inyong pakikinig ha mga magandang umaga diyan ha pangapi na pangapag pamahaw na kung ano bang pamahaw na anadiha. Sa ano, sa Restore Family. Yan, kumusta po kayo lahat dyan. Kina Ate Ophelia, sana daw manalo sila ng bugas. May buntag. Ay, speaking of bugas, at saka groceries, sabangan natin mamaya ng konti lamang ha. Ang pamimigay natin ng bugas at groceries. Pero i-shoutout muna natin lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga nagbubukas ngayon ng kanilang mga tindahan. May buntag. At agang salamat sa inyong pagpaminaw ha. Dapat ang music na napapakinggan o tunog sa radyo na napapakinggan sa inyong tindahan, dapat Hard FM. Diba? O para swerte. Sa lahat ng mga tindahan na naka-Hard FM na, uy, alam mo na. O, swerte ka kayong araw na to. Baka ikaw na manalo ng bugas at saka groceries. And talking about bugas at groceries, eto na, mamimigay na tayo. O, bunot tayo. Bunot. Ruleta, piliin mo muna. Saang lugar tayo? Saang drop box tayo bubunot? Ang ating buwan naman ang winner? Ruleta! Select! Ang aming studio, matatagpuan po dito sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Kauswagan! Buno tayo sa dropbox ng Kauswagan. Ang kanyang address ay NHA Kauswagan. That's NHA Kauswagan. Ang pangalan ng nakananalo o nakadaog na bugas at groceries mula NHA Kauswagan, Alilin Lipanta. Alilin. Ay, hindi pala nabulag ako. Aljun pala to. Aljun ba, Alilin? Ayun, Aljun Lipanta. Ayun, Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan. Ayun o. Congratulations sa Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan. Ikaw ang pinamano nating winner na nakadaog ng bugas at ng groceries. Dali na, punta ka dito, magdala ka ng valid ID. Subay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace so gets more value. And for a break, magbabalik po tayo with more. Abangan natin mamaya ha, ang ating Hard FM balita. Kaya naman, sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Cool.
1: 93.7. This is Hard FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog nimo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Dahil sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup?

0: Heart 92.7.
1: I want 93.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Sa balitang lokal pa rin, marami paaralan sa Cagayan de Oro. May kakulangan sa seguridad ayon sa DepEd.
6: Ata, balita lokal pa rin, dalawang lalaki arestado sa drug bypass operation sa barangay Balulang.
5: Samantala naman, sa balitang lokal pa rin, iligal na minahan sa Opol, ipinasara ng mga otoridad.
6: At headlines sa ating balitang Bukidnon, LGU Don Carlos, NHA, nagtalakay ng mga proyektong pabahay.
5: Samantala sa balitang Bukidnon pa rin, isang ina natagpo ang patay sa ilog sa Malaybalay City.
6: At mga kawaning ng lalawigan, hindi kaya tumangkop sa nagbabagong panahon.
5: Headline naman sa ating balitang Mindanao, Davao del Sur, kabilang sa mga lalawigan posibleng makaranas ng tuyo o tuyong panahon.
6: At balitang international, higit anim na patay, iba sugatan sa gumong gusali sa India.
5: Sa iba yung dagat pa rin, US Envoys at Zelensky, nagkaroon at talakayan sa Kiev para naman sa peace talks.
6: At sa ating balita, papalakasan ng Iyala pipiliin ang Asian Games kaysa Beijing Open.
5: At sa ating showbiz balita, Lea Salonga, may star na sa Hollywood Walk of Fame.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Martes, Setyembre 8, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
6: Nel R. Shaga.
5: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Aras natin ngayon, 22 minuto makaligpas sa ikabiton na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Ilalabas ng Senado ngayong Linggo ang kanilang desisyon kung ipagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan na eleksyon sa Nobyembre. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan na magkaroon ng desisyon bago matapos ang Linggo dahil nakatagda sa katapusan ng buwan ng filing ng kandidatura. Kasabay nito ay pinag-aaralan din ang panukalang gawing 5 taon mula 4 taon ng termino sa barangay at SK officials. Sinabi ni Gatchalian na makatitipid ang gobyerno kung ipagpapaliban ang halalan dahil maiiwasan ang gastos para sa isang election cycle. Nasa 8 bilyong piso na umano ang gastos ng COMELEC, wala naman sa 19 billion pesos na budget nito para sa BSKE. Nakatagda ang BSKE sa November 2. Pero may mga grupo tulad ng NAMFREL at PPCRV na nananawagang ituloy ang halalan ayon pa rin sa kasalukuyang schedule.
6: Samantala, pormal na nagsampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Partylist Representative Zaldico at iba pang may kaugnay na umano'y flood control kickback scheme. Nanawagan naman ng kampo ni Romualdez ng patas sa proseso at sapat na pagkakataong makapagsumiti ng tugon sa mga bagong aligasyon laban sa kanya. Hiniling din ng kanyang legal team na makita mga pahayag ng 28 bagong testigo ng ombudsman upang makapaghain

0: impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay pa rin sa Article 1 o maling paggamit ng confidential funds. Batay sa pagsusuri ng PSA, sa 2,669 na pangalang sinasabing payee ng confidential funds, 1,972 ang natukoy naman mula sa OVP at 677 mula DepEd na tumanggap noong 2022 at 2023. Natuklasan din na sa 20 pangalan ng OVP ay tumugma sa mga record ng mga bata, habang 5 naman ay mula sa DepEd, kung saan 3 sa mga nabanggit ay wala pang 3 taong gulang, kabilang na sina Beatriz Cuenca, Mikay De Los Reyes at Marlene Sunga. Samantala, bukod sa naturang mga pangalan, kinumpirma din ni Grande na walang civil registry record sa PSA ang mga pangalang sina Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Cocoy Villamin. Alas 7:26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, naghain ang petisyon ng Cagayan de Oro Federation of Taxi Drivers and Operators Association o CAFETADA. Hindi para naman ipatigil ang operasyon ng Green GSM Taxi dito sa lungsod. Inwestiyon ng grupo ang operasyon ng mga nasabing taxi at iginiit na wala pa umano itong Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon kay CAFETADA President Bernie Jamangka, professional authority lamang umano ang hawak ng mga sasakyan ng Green GSM Taxi. Nilinaw ni Jamangka na pinayagan lamang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga sasakyan na magsagawa ng dry run gamit naman ang mobile application, dahil titihinilin ng CAFETADA sa kinaukulang ahensya na aksyonan ang kanilang petisyon at ipatigil ang operasyon ng Green GSM Taxi habang wala pa umanong CPC.
2: Sa iulay naman na balita, na tukoy ng Department of Education na DepEd Cagayan de Oro ang ilang kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa lungsod kasunod ng isinagawang National Simultaneous School Safety Drill. Ayon kay DepEd CDO Program Head Romeo Aklo, kabilang sa mga napansing problema, ang mga pinto ang walang matibay na kandado o trangka at kakulangan sa mga alert system. Binigyan din ni Aklo ang kahalaga ng pagbibigay ng sapat na pagsasanay sa mga guro upang matugunan ang emosyonal at mental na pangangailangan ng mga mag-aaral, partikular sa panahon ng emergency. Lumabas din sa isinigawang drill na may ilang paaralan na kulang sa security guards at maayos na bakod. Nanawagan naman si Aklo sa komunidad na magkipagtulungan sa mga paaralan at DepEd upang mapalakas ang seguridad at higit na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral.
0: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Samantala, nagdagbalisari ng ating balitang lokal, arestado naman ang 2 lalaki sa isinagumang bypass operation ng mga operatiba ng CDEU COCPO sa Zone 1, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Kinilala mga sourcemen bilang si alias Ronron Jr. na itinuturing na High Value Individual o HVI at ang kanyang 23 taong gulang na kasama na kinilala naman na si James. Samantala, na-recover mula sa mga suspect at dinati ang 220 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 1.4 million pesos. Naagumpiska rin ang siyam na sachet ng hinihinalang illegal na droga, 500 pisong bypass money at iba pang drug paraphernalia. Maharap naman ang 2 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, ipinasara ng mga otoridad ang isang umano'y iligal na minahan sa Barangay Limonda o Polmi, Samis Oriental. Matapos maglabas ng cease and desist order, ang Department of Environment and Natural Resources Region 10, ang Task Force Kalikasan at Kalinaw Head Rogelio Labor, hinigpitan ng kanilang grupo ang operasyon upang matigil ang patuloy na pagkasira ng kalikasan dulot ng iligal na pagmimina. Isang individual din ang nahuli habang nagsasagawa umano ng pagkukumpuni sa mga kagamitan na ginagamit sa minahan. Nakumpiska naman ng mga otoridad ang 4 na ball mill drums na nagsisilbing ebidensya sa 10 kaso laban sa mga sangkot.
0: Itama inyo mga orasan, alas 7:29 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po at inyong napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Sabantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman na mga balita.

0: Mula sa Bukidnon, mga balita mula sa ibabang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans, Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Magabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: 93.7-Bukidnon.
5: Heart FM.
0: Magyari po lamang ipaki-share po ng ating live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin ha, sa hulihan po ng ating balitaan.
5: Heart FM Balita.
0: Alas 7:32 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
5: Heart FM Balita.
0: Nagkasundo ang lokal na pamahalaan ng Don Carlos Bukidnon at ang National Housing Authority o NHA na palakasin ang kanilang koordinasyon para sa mga programa at proyektong pabahay sa bayan. Tinanggap ni Don Carlos Mayor Maria Victoria Pizarro ang delegasyon ng NHA na pinangunahan naman ni OYZ Regional Manager Maria Fe Pantanosas sa isinagawang courtesy call. Dinalangay ng dalawang panig ang mga posibleng hakbang at programa upang mapaunlad ang mga housing projects sa bayan at matugunan ang pangangailangan ng mga residente para sa ligtas, maayos at disyenteng tahanan. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon at magtutulungan ng LGU at NHA upang mapalawak ang mga programang pabahay at iba pang serbisyo makakatulong sa mga mamayan ng Don Carlos.
6: Samantala, natagpuan namang patay sa Sanwaga River sa Puruk 8, Barangay 9, Malaybalay City ang isang 49 na taong gulang na ina na una ng inulat na nawawala. Kinilala ang biktima na si Mary Luther Bibingnir. Natagpuan ang kanyang katawan badang alas 7 ng umaga nito lamang Setyembre 7. Batay sa salaysay ng pamilya, huling nakita si Mier sa kanilang bahay pasado alas 12 ng madaling araw noong Setyembre 6 matapos ito magpaalam na iihi. Gayunman, hindi na siya nakabalik sa kanilang tahanan. Kinumpirma naman ng anak ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Patuloy ang sinasagwang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay at ang mga pangyayari bago natagpuan ang biktima sa ilog.
0: Aras natin alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Kinikayat naman ni Bukidnon Governor Rogelio Neil O'Neil Roque ang mga leader at kawani ng pamahalaang panalawigan na patuloy na matuto at umangkop sa mga nagbabagong pangangailangan at hamon ng lipunan upang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko. Ibinahagi ni Roque ang mensaheng ito sa pagbubukas ng 126th Philippine Civil Service Anniversary Celebration na ginanap naman sa Bukidnon Sports and Cultural Complex. Binigyan diin ng gobernador na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga departamento at kompetisyon sa mga aktibidad, mahalagang manatiling nagkakaisa ang lahat ng kawani bilang isang one provincial government. Samantala, sinimula ng isang buwang pagdiriwang sa pamamagitan ng cheer dance competition na naglalayong palangkasin ng samahan, pagkakaisa at sportsmanship ng mga empleyado ng City Hall. Alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang. Kagad pa lang, panalo na. Samantala, dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
7: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Davao del Sur, kabilang sa mga lalawigan posibleng makaranas ng tuyo o tuyong panahon. Ang nilalaman na balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
8: Kabila ang Davao del Sur sa mga lalawigan sa Mindanao na tinukoy ng pag-asa na maaaring makaranas ng meteorological dry conditions hanggang sa mga susunod na buwan. Ito ay batay sa climate outlook na inilabas noong Agosto. Ayon sa pag-asa, kabilang ang Davao del Sur sa mga lugar na nasa outlook para sa dry conditions hanggang sa pagtatapos sa November 2026. Samantala, inaasahang magiging mas mainit kaysa karaniwan ang temperatura sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan. Dahil rito, mahalagang paghandaan ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan ang posibleng epekto ng kakulangan sa ulan, partikular sa supply ng tubig at agricultural production. Pinapayuhan din ang publiko na maging maingat sa paggamit ng tubig at manatiling nakatutok sa mga susunod na abiso ng pag-asa. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyong serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita. Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Tabago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
7: Heart FM Balitang International.
0: Anim na mag-aaral ng kumpirmadong patay, anim ang sugatan, habang ang iba ay patuloy pang pinaghahanap sa gumuhong gusali sa New Delhi, India nitong Linggo, Setyembre 8. Ay kay New Delhi Chief Minister Recta Gupta nitong Lunes. Nitong Lunes na iligtas sa mga rescuer ang higit 12 katao matapos gumuho ang 5 palabag na hostel sa Satya Niketan o Niketan na nagsisilbing pribadong panluyan na mga mag-aaral sa kalapit na Delhi University. Pagbabahagi naman ng ilang lokal, higit 55 na taong gulang na umano ang gumuhong gusali at ilang buwan na rin isinailalim sa renovasyon. Bata rin sa paunang investigasyon, maaaring anaimbag na tubig sa basement ang lumang gusali. O maaaring anaimbag na tubig sa basement ng lumang gusali at ang patuloy na renovasyon dito ang dahilan ng naturang pagguho. Patuloy naman ang operasyon ng lokal na otoridad ng India sa paghahanap sa iba pang katao na maaaring natrap sa debris ng gumuhong gusali.
6: Sa ulay naman na balita, nagtungo sa Kiev ang mga kinatawan ng Estados Unidos na sina Jared Kushner at Steve Witkoff upang makipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ukol sa pagpapatigil sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nangyari ang makasaysayang pagpupulong nito lamang Linggo matapos munang makipagkita ang dalawang opisyal kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow nito lamang Sabado. Nagpaabot ng pasasalamat si Zelensky sa pagdating ng delegasyon ng US at binigyan din ang kaalagaan ng paggawa ng lahat ng paraan upang tuluyang matapos ang dumadanak na digmaan. Inilarawan naman ni Witkoff na maganda at makabuluhan ang naging talakayan habang sinabi naman ni Kushner na layunin ni US President Donald Trump na magbuo ng tamang kondisyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Dumalo rin sa ikalawang bahagi ng pagpupulong sa pamansang kabisera ang mga National Security Advisor mula sa United Kingdom, France at Germany upang magpakita ng suporta sa Ukraine.
7: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang mapalakasan, mas gusto ni Alex Iyala na kumatawan sa Pilipinas sa Asian Games na gaganapin sa Nagoya, Japan mula September 27 hanggang October 3. Kasabay nito ang Beijing Open, isang WTA 1000 tournament na nagdagda mula September 30 hanggang Oktubre 11. Sa ngayon, wala bang exemption mula sa WTA para makalaro si Iyala sa Asian. Kapag itinuloy niya ang kanyang plano, maaari siyang maharap sa point penalties at fines. Mawawala din siya ng pagkakataon makakuha ng ranking points at prize money mula sa Beijing Open. Pero kung mananalo sa Asian Games, makakakuha si Ayala ng direct qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Target din ni Ayala ang kanyang unang Asian Games gold matapos mag-bronze noong 2023 edition. Bago ang Asian Games, sasabak muna siya sa Singapore Tennis Open mula naman September 21 hanggang 27.
7: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
6: Abay, niligaluhan ng talent manager at host na si Ogie Diaz ng 1 million pesos lang naman ang kanyang panganay na anak na si Erin sa ika-25th birthday nito bilang katuparan sa kanyang pangako. Ayon kay Ogie, binigay niya ang halaga dahil wala pang asawa at anak si Erin. Naaniyay paraan upang maikayat ang kanyang mga anak na sulitin muna ang kanilang kabataan bago pumasok sa responsibilidad ng pag-aasawa at pagiging magulang. Gagamitin naman ni Erin ang pera bilang puhunan sa planong coffee shop. Hinikayatin siya ng kanyang ama na alagaan at palaguin ang kanyang natanggap na pera. Bagamat alam na ni Erin ang tungkol sa regalo, naging emosyonal pa rin siya nang aktwal na iabot sa kanya ni Ogie ang cheque.
0: Sana all, ano?
6: O, diba?
0: Aba,
6: hindi na, alam mo, yung mga monetary exchange, sabi nga nila ng mga magulang, okay lang naman yan.
0: Oh.
6: Okay lang naman. Wala namang problema dun. Lalo na sa ganito. O, kasi yung challenge niya sa kanya mga anak na babae, ay huwag kayong mag-aasawa, huwag kayong magkaka-boyfriend hanggang kayo ay maging 25 years old.
0: Aba, sa so ibig sabihin, eh parang reward ito.
6: Reward.
0: Nako, 1,000,000 piso, malayo mararating yan.
6: Oo,
0: sa malayo mararating yan kapag nag-travel.
6: Pero sabi naman ay ibubuo
0: gagamitin
6: naman ng coffee shop.
0: Coffee, ay, maganda yan. Ano? Maganda yan. Kasi alam mo kung bakit pag nagka-pera ka. Ito, maganda tong mensahe ng ating balitang ito. Pag nagkaroon tayo ng pera, hindi, kasi alam mo ang galing ng mga bata ngayon. I can attest to that. Kasi may chikiting tayo nagtatrabaho na.
6: Oh.
0: Talagang, ewan ko lang, sa una siguro sabik yung mga bata kasi they are earning their own money. So, siyempre, hindi sila nagkakaroon ng pera dati na ganun kalalaki. So, parang sabik silang gastusin. So, gastos dito, bili dyan, bili doon, bili dyan, hala. Pero, sabi nga natin, ito, payo lang sa mga estudyante. O kaya naman ay mga magtatapos o mga magtatrabaho na. Abay, dapat ang pera na inyong kinita, itinatabi-tabi ninyo. Alam nyo kung bakit? Yung mga pagbili-bili ng mga gamit, pag-travel doon, travel dyan, pansamantala lamang yan.
6: Correct.
0: Diba? Pero kapag nag-ipon ka at in-invest mo yan, pang matagalan yan.
6: Correct.
0: Yan yun eh. Diba? Kaya konting ipit-ipit sa pera.
6: Yes.
0: No?
6: Wala namang problema na i-reward mo yung sarili mo kahit konti.
0: Huwag lang sobra.
6: Huwag lang sobra.
0: Oh.
6: You don't go beyond your means.
0: Correct.
6: Sabi nga nila. At hindi naman kailangan na 1,000,000 piso naman talaga yung irigalo mo sa anak mo. Ano? Baka yung iba napipressure na, naku.
0: 1,000,000 dapat?
6: Ogie, ha, you set the standards, parang ganun. Pero
0: depende sa kaya na magulang.
6: Depende naman sa kaya. At hindi naman kinakailangan pera yan. Ang importante naman ay natuto inyong mga anak. Kung meron kayong ganitong ano, ha, hindi naman
0: sobra-sobra
6: sila.
0: Naman.
6: Diba? Kung may ganito kayong parang, sabi nga nila, ay pact between you and your child. Sige, ha, kailangan ganito, ha, kasi pagdating ng araw, pagdating mo ng ganito, ganyan, may matatanggap ka.
0: Yun. Yun naman kumbaga, ang tawag dito,
6: challenge
0: yan. At saka, yung may mission ka sa buhay bilang isang magulang. Diba? Siyempre, nagkakaroon din ng target lock itong mga anak-anak na kailangan natin ito pa rin yun. Dahil, diba, sayang yun.
6: Alam mo kasi sa napapansin ko lang sa mga henerasyon ngayon, ano sila goal-oriented.
0: Yan.
6: So, meron silang, alam mo yun, yung kailangan mo silang i-fuel yung kanilang motivation.
0: No?
6: Na dapat, sige, ganito ka, ganito. Pag nagawa nyo ito, pag nakuha nyo ito, if you reach this grade, pag ganito, ganyan, sige.
0: Mahilig ganun sila sa task, ano?
6: Yes.
0: Nakukuha nila yung kakalaro ng Roblox, eh.
6: Okay. Alam mo kasi,
0: to, ha?
6: Kailangan yun. Naman kasi ganun. Ngayon ha, kailangan rin itrato yung mga kabataan. Yung parang bibigyan mo sila ng something to think, something to do.
0: Yes.
6: Kasi so, kung hindi, kung papabayaan mo, kumari wala kang ibibigay. Ayan, dyan, cellphone ng cellphone lang yan. Pero pag binigyan mo yan ng challenge ko, uy, dapat ha, for this semester, you should get this kind of grade.
0: Pero may reward. May reward ka.
6: Kasi, sige, we'll go to, Boracay, Baguio.
0: Ay, sosyal.
6: Wow.
0: Sana all. Sana all, ikaw ang nanay ko.
6: Hindi naman, sabi ko nga, hindi naman kinakailangan pera ang sa iyong regalo.
0: Pero pag ako, kunyari, alokin mo ako ng travel, convert yun na lang sa cash.
6: Convert to cash na lang. Basta ba na-achieve mo yung sinasabi kong goal,
0: diba?
6: with my term, not your terms, right? Talagang merong
0: reward.
6: Parang ganun tipo. Kasi naman tayo sa inirasyon natin, hindi naman tayo ako, hindi kami ganun eh. As long as you achieve something, then your parents should be proud of you. Pero ngayon na may mga extra-extra na. Pwede na tayong makapag-ano sa mga, hindi lang naman sa mga anak. Pati
0: blow
6: sa mga
0: out ang tawag sa atin dyan eh.
6: Correct.
0: Hindi kasi sa atin uso yung salitang reward. Ang, di ba, sa ating mga pagkaraniwa, mga earners, hindi yung sa atin yung, ay, reward, may reward ka. Hindi ganun.
6: Wala.
0: Blow out kita.
6: Blow out kita. Punta tayo sa favorite mong fast food chain.
0: Yan, mga ganun din po.
6: Pili tayo ng toys. Pili tayo ng ganyan. Gusto mong pasyal sa mall? Hala, sige.
0: Pasyal lang, ha? Pasyal lang, walang turo. Kapuyana ba? Karanasan ko yan. Pasyal lang talaga ito. Literal lang talaga ito.
6: Window shopping. At least may idea ka sa susunod mong pasyal. Ganito pala yung presyo ng ganito-ganyan.
0: Mabira. Alam mo dati nung nalaman ko yan, na-experience ko yung window shopping, sabi ko, mabira itong mga tindahan na ito, hindi umimbento ng pinto, puro window.
6: Siyempre, titingin ka tapos ayun pa yung mga kanila mga pinaakit-akit na sale.
0: Diba?
6: Sale ni ganito, ganyan.
0: Daranasan nyo na ba yun? Yung nag-window shopping.
6: Tapos paglabas mo ng mall, ang sakit ng puso.
0: Ang sama ng loob mo.
6: Gusto ko yun eh.
0: Tapos pagod na pagod ka pa.
6: Kapagod maglakad kaya sa mall.
0: Diba? Ay, nako. Anyway, sige, magandang motivation yan ha para po sa lahat ng mga students. O di kaya sa lahat ng mga anak-anak natin, masabi nga, i-motivate natin sila na ito ang makukuha nila kapag na-fulfill nila, meron sila na-achieve.
6: Basta wag lang masyadong kasi yung iba kasi baka na-spoil din eh.
0: Sobra, Baka naman, linggo-linggo may reward ka. Sobra na yun.
6: Sobra na. Yung parang tama lang, exactly. Just for them to be motivated.
0: Correct.
6: Lalo na sa pag-aaral.
0: Basta magagamit din nila sa kanilang future.
6: Correct.
0: Yan yun. Sige. Maraming salamat sa iyong reward sa iyong chika sa araw na ito.
6: Yan ang ating balita ngayong Martes.
9: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Aras natin, 7:47 ng umaga. Ito na muna yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
9: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
10: Good morning, Mar at Mel. Sweet Hearts, good morning. Kanina, nakapunta tayo ng Kugman. May kaluwagan pa naman ng Kugman. Maliba na lang pagdating dyan sa may intersection ng Galaxy papunta ng Postal Road. May build-up na dyan, Jason. Kung kumaliwa tayo, kasi may pasayro iatid papunta ng Kugon. Ang Kugon, Jason, may slow moving na sa banda, lalo na po sa banda po na Kugon market natin. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo. Ang nakarating tayo ng Corrales. Maluwag naman dito sa banda ng Corrales. Lalo na po dito sa may Semrik to. Nakapunta tayo ng Limpid Kai Drive. Maluwag naman. Hanggang nakabalik ulit tayo. Nakadaan tayo dito sa banda po ng Luna Street. Stopan ko lang po yung mga sasakyan dito sa ngayon, Jason at Nel.
0: Alright, may pasayro ka sa oras na to, no?
10: Kababa lang, Jason.
0: Akala ko meron. Sige, maraming salamat, ha? Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasayro. Thank you, HBG Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi.
10: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Posada Group, yung simpoy ko na tranara ng MRT Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
9: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.
0: Aras sa atin, 49 na minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. So, bayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Setyembre 8, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
9: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, Senado. Ilalabas ngayon linggo ang desisyon sa pagpapaliban ng BSKE sa Nobyembre.
6: Romualdez at Co. kinasuhan ng plunders sa flood control scam.
0: 1,658 pangalan na tumanggap ng confidential funds at natukoy na walang record sa PSA.
6: At headlines sa ating balitang lokal, Kafitada, dagain ng petisyon kontra sa green GSM taxi.
0: Maraming paaralan sa Cagayan de Oro, may kakulangan sa seguridad, ayon naman sa DepEd.
6: At headlines sa ating balitang lokal pa rin, dalawang lalaki arestado sa drug bypass operation sa Barangay Balulang.
0: Samantala, iligal na minahan sa Upoli, pinasara ng mga otoridad.
6: At headlines sa ating balitang Bukidnon, LGU Don Carlos at NHA nagtalakay ng mga proyektong pabahay.
0: Samantala, isang ina naman natagpo ang patay sa ilog sa Malaybalay City.
6: At mga kawanin ng lalawigan ng Bukidnon, hinikayat na umangkop sa nagbabagong panahon.
0: Headline sa Balitang Mindanao, Davao del Sur, kabilang sa mga lalawigan posible magkaranas ng tuyo o tuyong panahon.
6: At headline sa ating Balitang International, higit 6 patay, iba sugatan sa gumuhong gusali sa India.
0: U.S. envoys at Zelensky nagkaroon naman ng talakayan sa Kyiv para sa isang peace talk.
6: At headline sa ating Balitang Pampalakasan, Iyala, pipiliin ang Asian Games kaysa Beijing Open.
0: At sa ating showbiz balita naman, OG Diaz, narigaluhan ng 1,000,000 piso ang anak sa kanyang 25th kaarawan. Aras natin, oy, 9 minuto ha, bago sumapit ang 8 na nagmamadaling umaga. Oy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees? Duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede idiretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim ng remittances or libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hantod 8,000 pesos kada bulan. Yes! Walay patong ang fees. Mag-cash ina. Mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. 7 more minutes before 8 o'clock.
6: Ito, may update lang tayo kasi may news tayo natanggap kagabi. Arestado na po si dating House Speaker Representative Martin Romualdez.
0: Nagkasakit. Bakit? Mapapansin ko lang. Uh-oh. Bakit lahat ng mga inaaresto na malalaking mga pangalan, puro sa ospital inaaresto? No disrespect,
6: napapansin ko lang,
0: si Secretary Manuel Bonuan, si Senator Marcoleta,
6: yes.
0: si Jinggoy Estrada,
6: yes.
0: Puro sa ospital lahat. Siguro kasi initial reaction, siyempre, di ba,
6: siyempre pag nalaman mo.
0: Nagugulat.
6: Oo.
0: Tapos, siyempre, tumataas siguro ang mga presyon.
6: Yun. Ang nangyari daw kay dating House Speaker, ay nagkaroon siya ng cardiac, parang may cardiac issue ata. Kaya siya itinakbo sa ospital. Doon na isinerve yung kanyang warrant of arrest.
0: Aba, pinatong po yung t-shirt.
6: Pinatong.
0: Kulay orange. Dapat dilaw yun ah. Oh. Sa bagay, depende pala sa magsiserve ng warrant.
6: Mm. Eh kasi nag-serve ata CIDG.
0: Ayun, so parang orange yata yung dalang dami. So consider na po si former speaker, na PDL. Person deprived of liberty.
6: Habang ito naman si yun nga nabanggit mo si dating WH Secretary Manuel Bonoan.
0: Pinalaya.
6: Ay, pinalaya din kahapon.
0: Kahapon pinalaya siya kasi siyang magsisilbing testigo.
6: So, ayan, arangkada na. So, tignan natin kung ano pa magiging development ng flood control scam na investigation. At ito nga ay meron na si, ang tawag dito, si dating House Speaker Martin Romualdez. Tignan natin the days goes by.
0: Pwede pala yun, ano? Halimbawa, ikaw ay, halimbawa, dawit ka talaga.
6: Yes.
0: May mga kasama ka. Pabaligtad ka lang. Pagtuturo mo sila. Para maging witness ka. Eh, paano kung si Romualdez ang maging witness kay Bunuan?
6: Ay, tingnan natin. Tingnan natin ang mga kaabang-abang na mga pangyayari.
0: Diba?
6: This coming days. Kasi yun ang naabangan din ng ating mga mamamayang Pilipino. Dapat lang natin ito maging aktibo tayo sa pag-observe regarding this.
0: Natatawa ako sa mga reaksyon ng mga netizens. Nagbabasa ako ng mga comments. Natatawa na lang ako. Ay, nako, anyway. Sige, oy, mga pa-shoutouts natin. Pabasahin natin, no?
6: Oh, good morning sa mga taga-Promised Land. Makasandi guy to Sir Ramil Cornelia. May buntag.
0: Si Lola Lalang, mga taga-hanap po ng Claveria. Magandang umaga po sa inyo dyan. Maraming salamat. Hindi ko pa natitikman yung mais galing Claveria.
6: Ay, masarap daw.
0: Masarap daw. Oh. Diba, Tefel?
6: Oh. Ay, nasa Claveria daw yun ngayon.
0: Nakauwi na.
6: Nakauwi na pala. Oh.
0: Ang tanong, may dala kayo mais yun.
6: Tingnan natin. We'll see. Ayan, ang Galis family din, nakikinig sa atin. Hi, Tatay Nicholas, kay Mami Elaine, kay Ma'am Jeline, at kay Sir Glenn sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Aba!
6: Good morning.
0: Efren! Ang laki-laki mo na, hindi na kita nakilala. Magandang umaga sa iyo, ha? Nakataga City Homes, Malanang Upol. May mais din ba dyan?
6: Ay, kay Nanay Siding, ha? Good morning po. And hi din daw kay Ophelia Restore, Nicelle Ibrahim, kay Ate Fats, Omar Almaagbo, si Maridel Derma. And maraming salamat from Aramil Cornelia.
0: Remedios Gimelo, magandang umaga, mga taga Crystal Panabag ito. May buntag!
6: Ayan, good morning din kay Mami Lilil Suleman Gayev. Ayan, dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar din nakikinig sa atin. May buntag.
0: Angelo Lau, magandang ulala, Baby by Baby Dolls, magandang umaga.
6: Nauso yan ngayon, ano?
0: Ooh, lala!
6: Oh. Ito si Lalina Bonitalia Wiso naman, mga taga King Louis Barbecue Phase 2 Trinitas Bugo, maayong buntag. Thank you.
0: Ayun, no? Ito na, speaking of Antifel, sabi niya, salamat sa paghahati ng balita. Shoutout Team Torok Botoy, o sa Agon Family sa May San Juan 1 Lapasan. Love Joy kay Maymay, kay Cello, especially kay Mama Inday. I love you, Ma. Thank you po, Heart FM, ang radyo ng heart ko. God bless and more power.
6: Kay Mami Remedios at kay Ma'am Merlin kahapon dyan sa may Maramag, Bukidnon. Thank you for always listening.
0: At syempre pa, sa lahat po ng mga nag-aabang ng mga mananalo ng bugas at groceries sa mga nating lahat dyan kasi napakaraming mananalo para sa araw na ito ng Martes. Bawat oras, may mananalo.
6: Correct.
0: May nanalo na nga kanina nga lang sa isi. So abangan natin lahat dyan mga sweethearts. Padayon lang sa pagpaminaw. Kami nang bahala sa bugas ninyo o sa inyong groceries.
6: Ihabol lang din natin. May mga nakikinig sa atin dyan sa Dina's Food House. Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Sa may Dina?
6: Oo. Sa may Nazareth.
0: Aba!
6: Paayas Family, Ampong Family, si Lorife Galvez, si Donna Gailoa, John Perse Pahe, si Nilia, at si Ati Mai Sato. Uy, may haluvers daw dyan.
0: May?
6: Haluvers.
0: Anong haluvers?
6: Haluvers, yung halo-halo.
0: Ah!
6: Masarap daw.
0: Masarap daw.
6: Daw,
0: hindi ko pa natitikman. Ano ba, Dina? Di na ba namin talaga matitikman yan?
6: Ayan, magandang umaga po sa mga kumakain ngayon sa lahat ng mga eateries.
0: Enjoy.
6: Na naka-background po kami. Thank you for always.
0: Thank you. Lamig kayo. Sana all, nagmahaw na. Para sa atin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating sparring partner, sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
6: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
11: Servisong may puso.
12: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
13: 93.7.
14: Idilita po ito ng mga plan po.
15: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
14: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
15: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
14: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
16: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
17: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
18: With heart.
19: The best mix of music.
20: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.